0: 93.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Booking on. We got 16 minutes after 8 o'clock. And it's Hawang Mo. Ang Beat Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag sa Bulsa. Sweetheart, ito na last hour na ating program. Ako limlim pa rin ang baligid. Ay, ay, ay, ay, ay. Uso sipon, ha? Uso ang sipon, uso ang ubo. Oh, sa lahat ng mga sweethearts natin dyan, oh, mag-ingat tayo palagi. Inom tayo marami tubig, ha? Oh, kasi pabago-bago yung panahon. So, Ginoo, talaga naman, no? Oh. Oh, siyempre ba, sa lahat ng mga bagong gising dyan, oh, umaga na, brand new day na. Talking about brand new day. Oh, ito na, yung brand new set of winners, oh, para po sa lahat ng mga gustong manalo. Oh, anong ating tickets para po sa black screening ng Spider-Man! Brand new day! Oh, ha, mamimigay kami mamaya. Abangan nyo lamang yan. Ay, mga sweethearts natin. Ako, ang daming ganap sa oras na ito. Siyempre pa, sinabi ko na yung isa. Tapos may isa pa. Brand new winner din sa ating The Price is Rice Overload na mananalo ng bugas at saka ng groceries. Excited ako. Baka ikaw na yun, sweetheart, ha? Dapat sinasabihin mo rin sa silingan mo na, uy, mare, pare, gusto nyo ng libreng bugas at groceries? Minaw na mo. Mag-Heart FM sila, ha? Magandang umaga, Ma'am Christine, maraming salamat po. Although we're from Marabag, Bukidnon. Hey, good morning, Jason Steele. Paborito ni GM, ang hawak mo ang beat na giplay ninyo. Ay, talaga ba? Mga taga-ano ito, CDO, ano to? CDO Papel Republic. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha? Yung mga suki daw nila ng mga customers. Ying sa GBA, Burberry's, Avid, J.E.G. o Jeng, Gucciella, Diamond Hand, Kimam Ermelita, Quarteros, magandang kumbaga, Laparan Flower Shop, magandang kumbaga, Glamota, at saka Marbeast School and Office Supply Training. Mga taga-Balingasag daw yun. Magandang kumbaga po sa inyo. O yung taxi na kikinig sa atin, Raptor Taxi. Si Vincent October ito. Maraming salamat po, ha? Raptor Taxi Analuf. Ayan, thank you sa pagpamina. Siyempre, bukas pa rin ang ating text line just in case you get your shoutouts in you. Forward those to me, 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. We got 8-10 minutes after 8 o'clock. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. Sweetheart! Uy! Padayon lang ha sa magpamina. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko! 93.7
1: Delita po ito ng mga aklan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi kahit kay iihi ko lang. Saka, sumapit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon,

0: Ano ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: Ang adlaw naata karon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si Ma'am. Unsay imong ngalan, Ma'am?
2: Amina Salada Gaday ko. Tagaruhas na sa Bayfay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, Ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin, sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani kape corn. Mo ani siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba, Ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, Ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan diri sa Ruas. Salamat kayo, Ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Ayun, nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Hey, Jagger, what's this A33?
2: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro.
1: Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa Tibuok City sa oras na ito.
2: RRTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RRTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Teka, nawala. Naputol. Parang mahina yung signal eh. Balikan natin. Para sa lahat ng mga lalabas ng bahay, yung mga tipong bibiyahe, yung mga tipong tawag dito papasok, kung saan man nalakad ninyo, basta lalabas kayo ng bahay, tapos nadaan kayo sa mga kalsada, eto, mas magandang alamin muna natin para at least nakakaiwas kayo kung saan lugar, saan matraffic, saan maluwag, at kung saan pa dapat mas nadaanan mo. Nawala yung signal kanina. Baka napapunta sila sa isang lugar na dead spot. Okay, ito na, nasalitin natin, nagbabalik ha. Nasalitin natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Good morning, Joseph!
4: Hello, Jason Snell. Mayang buntag. Galing po tayo ng Kugman. May build-up na po dyan sa banda po ng intersection ng Galaxy. Papunta po ng Coastal Road at papunta po ng Galaxy. Diretso tayo kasi may pasahero. Papunta po ng Lapasan. Sa Lapasan, Jason, dyan sa may banda po ng traffic light, makahinto ka saglit. Pero umuusad naman hanggang papunta, diretso-diretso papunta ng Limkit Kay Drive. May kaluwagan pa naman hanggang nakarating po tayo dito sa may banda po ng Cogon. Sa Cogon, Jason, marami na po mga sasakyan sa lansangan, kaya makahinto ka saglit. Umuusad naman hanggang nakarating tayo papunta po ng 8th Street, Lazaret. May kaluwagan pa naman po dito sa ngayon, Jason.
1: Alright, may pasahero ka ba sa oras na ito?
4: Meron, marami po pasahero ngayon.
1: Sige, ingata na pagmamaneho at ingata na mga pasahero. Thank you, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
4: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group to si Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RRTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Eto na, mamimigay na ako ng libreng ticket para po sa black screening natin ha ng Spider-Man Brand New Day. Dali na, tawag na 0961-8924-927. Mibay lang yung caller number 6. Again, at 0961-8924-927. Tawagan mo na ako, press those numbers and be my lucky caller number 6.
2: Heart

0: Plus, Uno Plus. Dekali dagnga page. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day mga kababayan! Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM kinoon. Hey, that's a Houdini Dua Lipa for you. That song was brought to you by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times sa inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Ito na, lucky caller number 6 natin, nasa linya natin. Para po sa ating pamimigay ng libreng ticket para po sa black screening ha ng Spider-Man Brand New Day. Hello, good morning.
1: Hello, good morning. This is Steel.
0: Ano pangalan mo?
1: Si George Abisya, taga-Ramunal Village, Kamamanan.
0: Ay, George, maimpuntag ni ha. Mahaw na ka, George.
1: Mahaw na, umana, busog na kayo.
0: Busog na. Sige. Ah, George, bigyan kita tickets ha. Sabihin mo lang sa akin, kailan gaganapin ang black screening ng Hard FM sa pelikula o ng pelikulang Spider-Man Brand New Day?
1: Arong August 2, 2026, 7 p.m. SM CDO Downtown Cinema 3 and 4.
0: Yon! Congratulations! Sino yung kamukha kong artista dyan?
1: Ano?
0: Sino yung kamukha kong artista?
1: Kasi Gerald Anderson.
0: Wala si Gerald Anderson dyan eh. Wala eh. Si Tom Holland dyan eh. Tom Holland. Sige. Congratulations ha! One more question. Ano ba ang radio ng heart mo?
1: Ang radio ng heart ko, 92.7 Heart FM.
0: Congratulations! Magdala ka lamang ng iyong ID para mag-claim ang iyong ticket. Hoy! The price is rice overload na. Mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Ay, teka pala. Yung nanalo ng ticket sa atin ngayon, hintayin niyo yung go signal namin ha. Yung nanalo ng ticket ng Hard FM, tawag dito, black screening ng pelikulang Spider-Man. Hintayin nyo yung go signal namin kung pwede nyo nang maklaim ang inyong mga tickets. Okay? Hintayin nyo yung aming announcement na pwede nyo nang i-claim ang inyong mga tickets. Eto na! Pag-draw na tayo ng bugas at groceries, Ruleta Select! Ang aming studio matatagpuan po sa FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy! Makasanding! Mga taga Makasanding, Paminaw. Aha. Buno tayo. Ang kanyang address, Tibasak, Makasanding. Ang pangalan ng nakadaong ng bugas at groceries mula Tibasak, Makasanding, Boglas Ochige. Boglas Ochige, congratulations! Oy, nakadaog kang bugas. Hadog, Boglas. At saka itong first winner natin kanina, si Jessame Bonilla ng Bayabas Zone 5. Congratulations po! Ang ating The Price is Rise Overload, inihatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value than more before 9 o'clock. And for a break, ibang with more, syempre, huling mga minuto na ating programa, ha? Manatili nakikinig dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Goal.
2: 93.7 This is Hard FM. Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa guni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangi kay malagi. Unsa kay hinungdan ani?
4: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting init utas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod og ang tubig sa yuta og ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council og sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Nanay Tessy, taga saan nga po kayo?
6: Taga Santa Rita, Samar.
5: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
5: Mm-hmm.
6: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung chan niya sumasakit.
5: Mm-hmm.
6: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng rice capsule.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
10: Nag-iisip pa mo ha mag-apply? Pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
9: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 FM kagayante oro city 93.7 FM bukid on the spirit karma for you pag-ibig ay kanibalismo. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga, may nagbe-birthday ngayon dyan sa may ano, sa may Hall of Justice. Ayun. Sa may Hall of Justice Branch 3 sa ano to, sa Clerk of Court ng Branch 3 na si Ma'am Stella Leses Vasalo. Happy birthday today, Ate Stella Vasalo. Yan, sana'y mabusog mo sila. Kalipo kay Ate Arlene yan, ha? Happy, happy birthday to you. Magbabaalam na ako. Maraming salamat na tabayaran niyo po si George. Susunod na para sa ating Music from the Heart program, para sa ating mga love songs. At, huwag niyo kalimutang i-follow, ha? I-follow niyo ko sa aking page, Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming maraming salamat. Enjoy the rest of your Friday, mga sweethearts. Maratiling nangiginig, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Call.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang ambag ng Pax-Silica Project ng Estados Unidos sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, naniniwala si Pangulong Marcos na magbibigay ang nasabing proyekto ng mas matatag na economic security at mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Kasabay ng pagbisita ni U.S. Secretary of State Marco Rubio sa Malacañang, ikinatuwa rin ng Pangulo ang mabilis na pag-usad ng proyekto sa New Clark City Tarlac. Inaasahang 1,600 hectares ng technology hub na bahagi ng Luzon Economic Corridor ay nakatuon sa paggawa ng microchips na lilikha ng hanggang 1,000,000 trabaho. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the heart of the city of Golden Friendship.
1: Caliandiolo.
0: Giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is Heart 92.7.
1: Caliandiolo.
0: The best mix of love songs that will surely touch your heart. Music from the heart. Music from the
2: experience of violence, abuse, exploitation o discrimination sa ato ang mga kabatan-unan o sa ato ang mga kababayenan.
3: Alright, ma'am, sa PNP, unsa gyud ang inyuhang mandato aning WCPD o nganong gitukod yun ni siya nga sanga sa ahensya sa PNP?
2: Yes, kani siya mandated din siya, no, or rescue nato. And at the same time, kani siya ang magaprotekta sa atong mga kababayenan o sa atong mga kabataan in terms of legalities. So, naadiri ang professional investigation o mga offenses nga magpakuan sa atong balaod sa atong women as atong children.
3: Alright. So, ma'am, kinsa pod ang mahimo mong moduol sa inyuhang opisina para mo avail aning serbisyo sa WCPD?
2: Yes, ma'am, no. Ang pwede moduol sa ato ang WCPD office is ato ang mga kababayenan, ato ang mga kabatan-unan. Pwede po na after 18 years old above for as long as they cannot take care of themselves, and other sectors like vulnerable sectors like LGBTQA+.
3: Okay. So for example, ako usa ko ka minor de edad, 17 years old, biktima ko sa pagpang-abuso. Pwede ra bang ako rang kaugalingon ang mag-adto dito, or kinahanglan na ay ako ang guardian or parent na mag-uban sa ako?
2: Yes, ma'am, pwede kayo mamuadto sa ato ang WCPD office na atay police station sa kanya-kanyang municipalities and cities, and mag-cater gyud ang atong kapulisan dito.
3: So bisan og minor ko, pwede ra ko direkta mo-adto sa inyong opisina?
2: Yes, ma'am.
3: All right. So unsang matang sa serbisyo ang inyong gihatag sa mga biktima, ma'am? And then unsa pud nga mga serbisyo, libre ba ni siya or naay bayaran ato ang mga constituents?
2: Yes, ma'am, ano, libre gid ni siya.
3: Okay.
2: O pag muadto mo sa ato ang WCPD desk, nara dito ang ato ang mga babayi pod ng mga kapulisan nga anda mo cater sa ato ang kinahanglan o sa inyuhang gusto nga mahitabo. And at the same time, naatay first is investigative and legal services. So, mo file og kaso, naa dito, and wala ni siya'y bayad. Libre kini sa ato mga investigators. At the same time, naapod tay emergency rescue kanang kwao na to ang mga abuse nga mga bata, so mo responde dayon ang ato ang WCPD. And then naapod tay interagency coordination, especially sa ato ang police stations, naatay MSWD nga magipag-coordinate yun ta sa ilaha. At the same time, restorative justice para sa mga kababayenan o sa ato ang mga kabatan-unan.
3: Okay, ma'am. So, naanda na ito nga protocol kung mangayo ta og serbisyo or magpakitabang ta sa PNP na may gapangayon dito nga kanagikan pakagbarangay. Sa kini nga balaod, ma'am, dili na need na moagi pakagbarangay.
2: Yes, ma'am. Actually, katong imong giingon is certificate to file action.
3: Okay.
2: Yes, ma'am. But kaning mga bata, ma'am, no, and kaning ato ang mga kababayenan, no, ma'am, no, ay naagyud ni sila, ma'am, dili na kinahanglan, ma'am, o certificate to file action, ma'am, diretso na ni siya i-cater gyud sa ato ang WCPD.
3: Sa PNP?
2: Yes, ma'am.
3: Okay, ma'am, unsa ang papel sa Women and Child Protection Desk sa pagpatuman sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act?
2: So, ang ato, ma'am, no, naatay immediate emergency response and crisis intervention, naatay investigative evidentiary collection o case filing, naputay enforcement and application of protection orders and multidisciplinary linkages. Actually, ma'am, ang atuag yung WCPD, atuag yun ang pangayuan yun sila, no, kaning atong mga kababayenan, o unsa yun ang ilang gusto mahitabo, especially kanang if abused na sila sa ilahang mga partners, and at the same time, ato ang mga children, is atuag yun ang protektahan kay this unit specialized para gyud ni sa atong mga kababayen-an and sa atong kabataan nga mahatagan sila og protection sa mga abusers nila.
3: All right, ma'am. Women and Child Protection Desk, ang PNP nga naa din ha, babae gid siya or napay lalaki?
2: Yes, ma'am, babae ra gyud niya tanan. Okay. Intended gyud ni para sa atong kababayen anong sa atong kabataan, and at the same time kaning atong WCPD, ma'am, dili ni siya basta-basta masudlan o mo sulod ang mga lalaki na to nga kapulisan. Yes, ma'am. Kaya we opted nga gender sensitive gyud og at the same time para po dili maulaw atong mga kabataan og atong kababayen an nga mo istorya gyud og unsa gyud ilahang concern.
3: Sa pagklaro lang, ma'am, no, ang tanang police station sa mga lungsod og syudad sa Bukid, no, naana na ang unit sa WCPD.
2: Yes, ma'am, naayo.
3: So para sa ato ang mga listeners and viewers nga gusto gyud makahibalo kay kamo siguro na namoy mga experiences sa pagpang-abuso, i-flash namo sa amo ang screen ang contact number sa ato ang nagkadaiya nga police station sulod sa probinsya sa Bukidnon.
2: Yes,
3: kay naana gi-forward sa ato ana lang i-flash dinhi sa ato ang screen.
1: Bukidnon PPO Provincial Headquarters hotline numbers 0998-598-6849 og 0917-542-9526.
3: Another question, ma'am. Unsang ubang mga balaod ang kasagaran ninyong gipatuman aron mapanalipdan ang kababayen-an ug kabataan?
2: Yes, ma'am, natay mga balaod, no, nga gina-cater gyud sa ato ang WCPD. So first, ma'am, is kaning RA 7610,
3: okay,
2: o Specialized Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Aduna pod tay RA 9344,
3: mm-hmm,
2: or Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
3: Okay.
2: Aduna tay RA 11930 or Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children or OSAEC. And then natay RA 11188, Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict Act. Aduna po tay RA 9231, mm-hmm, Elimination of Worst Form of Child Labor. So napod tay kaning RA 9208 nga Anti-Trafficking Persons Act, RA 8353 or kaning Anti-Rape Law of 1997, and natay RA 7877 or Anti-Sexual Harassment Act of 1995. So when it comes to public safety and modern behavioral laws, naatay RA 11313 kanang Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law.
3: Bago lang na siya nga pala.
2: Yes, ma'am. And then naatay RA 9710 or kaning Magna Carta of Women nga law.
3: Daghan kaayo, no, kung imong huna-huna on WCPD, mura gamay ra kay siya nga unit, pero daghan din ha ang naka-incorporate nga mga balaod nga gi-implement sa WCPD.
2: Yes, ma'am. Intended yun ni para sa atong mga kababayen-an, okay, ug sa atong kabataan. Kay at least, ma'am, ma-feel na sa ato ang kababayen anong sa atong kabataan nga safe sila sa ato ang mga kapulisan.
3: Alright. So later on, atong hisgutan ang pinakadetalye sa mga na-mention ni ma'am nga mga balaod nga naagi implement sa WCPD sa ato ang pagpadayon sa ato ang programa. So importante gyud kaayo nga masayran nato nga dili lamang pagdakop sa mga nakalapas sa balaod ang tumong sa WCPD. So kundili ang pagpanalipod, pagpaminaw ug pagtabang sa mga biktima aron sila makabangon og makabot ang hustisya. Sa atong pagbalik, dugang panghilisgutanan sa mga pagpatuman sa WCPD sa PNP.
4: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
5: Kap, medyo nituwang naman ang ulan og hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
6: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
7: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
6: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayud aron malikay sa disgrasya.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
8: Kaliyukan sa probinsya.
9: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
10: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalogikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
9: Yun na pa mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
9: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa akong adtoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
8: Kaliyukan sa probinsya.
11: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor, o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan, at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Nakabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: wiser.
1: Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko.
0: Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni mommy at daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
2: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
3: That means charm.
2: Eight?
3: Impressive.
2: Delulu?
3: Delusional.
2: Sheesh!
3: Basic naman yan, Ate Maxi.
2: How about sus?
3: That means weird or suspicious.
2: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
3: Tama ka dyan, ate.
2: Do you know about the word osaek?
3: Spill!
2: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
3: That's lit, ate!
2: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
7: Stay strong, be informed, get tested. Standing in a crowded room and I can't see your face.
8: Mga kaigsoonan, baligtas sa ato ang programa. Sa gihapon ato ang kauban si Police Captain Hangad sa Bukidnon Police Provincial Office. So ma'am, aron nga mas masabtan nato ang kahimtang dinhi sa Bukidnon, ang unsa gyud ang kasamtangang datos sa mga kaso sa violence against women and children dinhi sa atong probinsya?
9: Yes ma'am, no. Sa tuig 2025 natay highest number of reported cases, which is a rape with 90 incidents. But for 2026, ma'am, kanisya ang highest na to is under RA 9262, which is 74 cases na siya.
8: Mm-hmm.
9: So, naapod tay kaning physical abuse, natay 52, psychological abuse 21, economic abuse 1, og kaning sexual abuse 0 ni siya. So mo ni siya ang under sa ato ang 9262 nga mga kaso.
8: Alright.
9: Or kaning ginatawag na to og VAWCI or violence against women and children.
8: So on top gyud si rape,
9: ma'am.
8: Rape. So kasagaran sa kaso sa rape, ma'am, siya ang pinaka

0: Gaganabay mga, unsay pinakabata nga biktima?
1: So far, ma'am, no, atong rape cases, wait lang, ma'am, ha? Wala pa diri, ah. Wait. Wala diri ang kay... Pero actually, ma'am, minors yun sila, ma'am. Like, okay. Na ay mga 8 years old.
0: Ah, 8 years old.
1: Dili lang na mo i-aim on yun ang kuan.
0: Kana lang. Sa data lang yes, ita. Ma'am. Okay. So, ma'am, unsang matang sa kaso ang kasagaran nga madawat sa WCPD on a daily basis?
1: Usually, ma'am, kanyang 9 to 6 to yun, kanyang vowsy na to. Kasagaran, mga partners nga nag-away, agibugbog, physical abuse, or kanyang mga martyrs nga dili ga-suporta. Mugyun na usually ang ga-cater yun na to sa ato ang vowsy, ma'am.
0: Once ang usa ka biktima mo report sa inyo, ha, ma'am, kanyang sa vowsy,
1: yes, ma'am.
0: Biktima sa pagpang-abuso sa ilang bana or sa ilang live-in partner.
1: Yes, ma'am.
0: Napoy mga instances, ma'am, nga once makabalik siya sa ilang balay, unsay mahitabo? Naba may mga monitoring, ana? After mag-report sa inyo, kanang muuli na sila sa ilang balay?
1: Usually, ma'am, good, ma'am, ang pag na sila magpa-responde, ma'am, then amo ang i-cater pa filean og kaso. Usually, mm-hmm. Naagyo yung mga partners, ma'am, no, nga mo... Kuan, dili, ma'am, kanang dili na sila mo padayon. Kuan padayon sa ilang kaso kay ang ilaha ra pong partners ang gabuhi sa ilaha. Usually mo binay conflicts ato ang vowsy, ma'am, nga paghuman og mabugbog ana, dili na dayon sila mo file og kaso kay na rekindle ra gihapon ila relationship or gipasaylo ana. Yes, ma'am.
0: So in cases, ma'am, nagreklamo ko tapos wala na akong ipadayon kay naguli ay remig kabubuton sa ako ang pares or sa ako ang bana. Pag na'y mahitabo nga sunod, inyo ang pagyapon ang respondihan.
1: Yes, ma'am.
0: Up to how many times?
1: Yeah, actually, ma'am, respondihan og tambagan gyud nawo, ma'am. Mm. But as to sa PNP, ma'am, kutob ra gyud mi sa tambag and at the same time kutob ra pud mi sa pag-prepare sa unsa gyud kay ang person gyud or ang kababayen-an gyud. Kung kinsa gyud ang na-abuse, mora gyud to siya pwede mo file o kaso sa iha partner.
0: Sa imuhang estimate, ma'am, sa kanibitong mga biktima sa pagpang-abuso, mga asawa or kanang ka-live-in partner nga kanang mabiktima ana, pila ba ang, unsay mas daghan ang kanang nagreklamo tapos gipasakaan o kaso or nagreklamo dahil gipasaylo ra dahil si partner?
1: Actually, ma'am, mas daghan yun ang nareklamo dahil gipasaylo si partner. Oh. Usually, mga good ma'am, kay hubog dayon hubog ang partner dahil makulatahan. Mm. Dayon pagka malugdang na, mag-sorry na ang partner. Dayon
0: mura nagpiso.
1: Ma-okay na dayon sila, ma'am. Usually, good ma'am, mo yun ang ato ang trend yun, ma'am, nga nagyut yung mga kababayenan nga mupasaylo lagi hapon after sila mabunog kay ang ilang partner pud, ma'am, mura pud ang soul nga breadwinner sa ilang family.
0: Mugin lang nakalisod, no? Mulay ni atong advice sa mga babae nga kung pwede ha nga kanang naabit mo yung mga higayon or maka chance mo nga mangita gyud mo inyong own money, mas maayo na siya kay makabarog mo on your own, dili mo dependent sa inyong bana or sa inyong live-in partner.
1: Yes,
0: kay mo na yung kasagaran gyud hinungdan nga dili mag-file og kaso kay gibuhi ra ko sa akong bana or sa akong live-in partner.
1: Yes, ma'am.
0: Which
1: usually
0: is kanang luoy sa part sa babae.
1: Yes, ma'am.
0: Mm-hmm. And then, ma'am, aduna ba yung mga lungsod nga mas daghan og kaso og unsa pud ang mga posibleng hinungdan?
1: Yes, ma'am, no, ang atong pinaka usually mga taas yun na itong kaso, ma'am, no? RA 9262 gihapon, ma'am.
0: Bawsi
1: gihapon. Mas daghan ta natay recorded sa Malaybalay, which is 20 cases.
0: Mm.
1: Sunod ang atong Valencia with 18 cases. Mm-hmm. And then ato ang municipality sa Don Carlos nga naatay 12 cases of 9262 lang na siya, ma'am.
0: That is 2026 as of today.
1: Yes, ma'am. Okay. As of today.
0: All right. Sa inyong observation, ma'am, isaka ba o mikunhod ang mga kaso sa milabayng mga tuig? Ug unsa pud kaha ang rason ni ini?
1: So far, ma'am, no, ning down ang ato ang kaso sa ato ang cases sa WCPD atong 2025 na atay 232.
0: Okay.
1: But as of this moment, ma'am, atong 2026 natay 176 cases.
0: Mm-hmm.
1: So ning baba siya, ma'am. So makita pud nato, no, nga ning baba pud heavily driven ato ang mga decrease ang atong rape cases nga from 90 nag 50 na lang siya karon nga tuig, ma'am, alongside nga ning decline ato ang kaning RA 7610 kaning violations o kaning mga attempted rape.
0: Unsay mga rason nga nung naing mga pagkunhod? Nalipay taan na no, kay nagkunhod ang mga kaso sa mga pagpang-abos. Unsay mga rason po mga iubos?
1: Usually, ma'am, is kaning information dissemination nato, ma'am, no? And at the same time, ma'am, dynamic po nato sa ato ang pag-inform na po tayong mga kapulisan, yun, gahatag taog mga leaflets, ang numbers, yun, sa ato ang mga sa atong katawhan, and at the same time nakipag-coordinate sa LGU, sa atong MSWD, CSWD, o nga at least naagyoy idea o kaning naay existing nga WCPD nga unit nga intended para sa unsay karapatan sa babayi o sa atong mga kabatan-unan.
0: So good for our PNP kay means to say nga nag-ubos ang kaso, naglihok ang atuang kapulisan alongside sa mga partner agencies and offices o sa mga atuang LGUs, no? So, mapasalamaton ta niya na mga kaigsonan na itong palapakan ng atuang PNP. Alright? So, ma'am, sa inyo pong pananaw nga nung importante nga i-report yun ang mga kaso bisan pa og pamilya ang nalambigit.
1: Yes, ma'am, no, importante. It's about breaking the cycle sa ato ang mga nahitabo kay usually mong good, ma'am. Sa una matiisin magyud kayo ang atong mga atong mga kababayenan, ma'am, no.
0: Martyr.
1: Nang martyr, musugot na lang nga kuan kay
0: kulatahon.
1: Kulatahon, but karon, ma'am, let's break the cycle, ma'am. Nga atong mga kababayenan dili lang na ninana, dili ra kutob atong mga kababayenan dira na ay future ang atong mga babayi ug ato ang mga kabatan-unan. At the same time, ma'am, naa na tay mga legal protectors, naa na ang kapulisan, and specialized gyud ning WCPD intended para sa ilaha.
0: Okay.
1: And then at the same time, ma'am, naa tay mga preservation of evidences nato para guaranteed gyud nga og mo file gyud o mo decision gyud ang ato ang mga kababayen-an og ato ang mga kabataan is ma file gyud nato.
0: Kanang preservation of evidences, ma'am, hangtod kanus ana siya pwede?
1: So far, ma'am, depende sa kuan, but natay records kanang magpa-record or spot report nga ginabuhat nato, kana siya, ma'am, ma-appeal na siya, ma'am, if ever
0: mo-pursue
1: na siya, ma'am, kato siya, ma'am, isa to sa mga evidence na pwede nato siya i-attach inagma-file ta og kaso.
0: So muna nang giingon nga for future reference, boys, take note mo ana ha, kay once mag-report inyong asawa sa police, now nana may recorded to, pwede nang balikan sa record.
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Ang mga numero dili lamang istatistika. Matag kaso adunay tinuod nga tawo nga nanginahanglan og tabang og proteksyon. Mao nga importante nga dili nato pasagdan ang bisan unsang matang sa pagpang-abuso. Daghan pang hisgotanan sa atong pagbalik dinhi sa kalihukan sa probinsya.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
4: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
3: Yun na pa mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
5: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
3: Maudi ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pudmi.
5: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
5: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalitlang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
6: Medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
7: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
3: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
7: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigong nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
5: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
8: Astig yan ah. Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakilala mo ba yung kausap mo?
9: Not really, Mom. But he's fun to talk to.
10: Be careful, anak. May mga manloloko online, pretending to be friendly.
8: Oh? Kaya, anak, be wiser than them. Anong gagawin mo kapag ina-add ka ng di mo kilala?
9: Sasabihin ko po sa inyo.
10: That's right, anak.
8: Always remember, pag di ka komportable sa kausap mo, sabihin mo agad sa amin para iwas ka sa mga posibleng manloloko.
9: Opo. Be wiser.
8: Anak, you're very bright. Kaya huwag magpapaloko.
11: Kaya mga bata, sumunod sa inyong mga magulang. Kapag online, only visit sites or play games na approved ni mommy at daddy. At don't talk to anyone na hindi mo pa nakikilala. Mas mabuting ipaalam sa inyong parents or guardian kapag may strangers na nag-message at gustong makipag-chat sa inyo sa mga online games or social media apps. Always protect yourself and be cyberwise.
12: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
13: That means charm.
12: Eight?
13: Impressive.
12: Delulu?
13: Delusional.
12: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi.
13: How about sus?
12: That means weird or suspicious.
13: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
12: Tama ka dyan, ate.
13: Do you know about the word osaek?
12: Spill!
13: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
12: That's lit, ate!
13: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso.
14: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
15: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
14: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
16: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog o normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas o confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
17: Stay strong, be informed,

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukid Noon. 10:19 ang ating oras and the time check is brought to us by Birchree Fortified Twin Pack. Pandalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang. SRP per baso. Bili na. George is ready for you. I hope you are ready kasi maraming magaganap sa ating programa. One of which is, of course, chikahan natin sa ating question of the heart. At ang ating pamimigay kasi magkakaroon tayo ng block screening. Oo, again and again and again. Parang kakatapos lang natin magmuwala, George. Yes, we got you. Diba, magkita-kita tayo. Malapit na yan, ha? O, sa ano yan, August 2. Eto muna, may pabati dito. Ay, good morning. Ayan, that's a... Shout out sa tanan guapa o guapo nga mga unique diri sa Binhi Midfi. And Sir Glenn, mayong buntag. Thank you po for listening. Tagang salamat din sa pagpaminaw sa mga sweethearts natin dyan sa may Santa Cruz Village Zone 8 of Carmen. Sabi niya, para sa ako, George, kung kinsa tong gibati o gana.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:28 ang oras natin, sweethearts. Good morning, happy Friday everyone. Welcome na naman sa ating programang Heartbeats. At saka, excited na ba ang lahat? Kasi it's gonna be a weekend. Di lang yan, excited din kasi ang daming tickets pamimigay natin ha para sa ating block screening. Anyway, dalawa pong block screening natin. Maya-maya lang, abangan nyo kasi mamimigay tayo ng libreng tickets. And ito po yung block screening po ng FICO. So one ticket sa ating maswerteng winner. Kaya abangan ha. Wait for my cue. Once magbigay na ako ng cue, tawag ka agad. Right? Anyway, oras natin 29 minutes after 11 o'clock na po. And time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. At saka, speaking of healthy ha, happy Munggos Day kay Joseph Ranara. Mungus-mungus at kay next week pa ito ang blessing ha. So dapat diskarte lang tayo kung sa ito'y masudaan na ito. At saka happy Munggos Day kay John Ross. Ito, isa ito sa mga paborito niyang ulam tuwing Biyernes, di ba? Ay din kay Sir Efren Wayan, Mami Elaine Gales, mayong-mayong pagpaminaw sa inyo. Ito yung mga regular natin na mga mga sweethearts ha. Nako, maraming salamat talaga. Anyway, yung mga sweethearts din natin ngayon na ano bang ginagawa nila? Oh, busy-busy ha. Yung iba naman mas busy-busy sa pagpang-apply og trabaho. Nako, sweethearts, good luck sa imo ha. Tanang swerte ha na kanimo karong adlawa para at least madawat ka sa imong first job, right? Yung iba naman yung mga kaka-resign lang at naganap ng ibang trabaho. Sige lang, ampo lang yung tani ha nga makakita ito og trabaho ha. Pangayuan lang, di ba? Anyway, happy listening din po sa ating mga sweethearts ngayon na nakikinig sa atin. Diyan po sa may Bulua. Oh, baga-baga sa Diyas sa Bulua. Ha? Happy listening sa ating paboritong karinderya dyan, ang 3C's Eatery. Open ba ngayon si Ate Cha at saka si Kuya Lito? Shoutout po sa inyo ha. Maraming salamat din sa pakikinig araw-araw, alright? 11:31 upang oras natin, magbabalik ako right after this short break. Tumutok lang sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:44 na pong oras natin, sweethearts. Nasa linya na po yung ating lucky caller number 3. Tanungin natin kung anong pangalan niya. Good morning! Happy, happy listening. Hello!
1: Good morning!
0: Good morning! Oh, sa pangalan na to, ma'am?
1: May Ann.
0: Oh, apelyado na to?
1: Fuentes.
0: You're calling from where, May Ann?
1: Sa Carmen po.
0: Sa Carmen. Anyway, May Ann, ready ka na ba sa question natin?
1: Yes.
0: Alright. Question natin is, kailan at saan gaganapin ang FICO block screening ng Spider-Man?
1: July 30 at Ayala Centro Cinema 2.
0: Alright, congratulations, May Ann. Meron ka na pong isang ticket. Pakikuha lang po dito sa ating stasyon, ha? Fifth floor, FICO Admin Building sa may Pimenta. Dapat namin sa West City Central School. Alright, one last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: Heart FM 92.7. Ang heart ng radyo ko.
0: Thank you. Congratulations. Bye-bye. Alright. Winner po ng ating tickets. And I'll be back with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
2: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Say that naman taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw. Tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko. Malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
6: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
5: Yun na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
7: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa sinyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
5: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
7: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Sa atong mga binalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron maka-apil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan SHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri, nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
8: With heart.
9: The best mix of music
10: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Matagumpay na isinagawa ng City Local Environment and Natural Resources Office sa pakikipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang Rapid Biodiversity Assessment sa mga barangay ng Kauswagan, Bonbon, Bayabas, Carmen, Tagpangi at Bayanga sa Cagayan de Oro City. Layunin ng assessment na matukoy ang presensya ng iba't ibang uri ng flora at fauna at makalikom ng baseline biodiversity data na magsisilbing batayan sa pagpapalakas ng City Biodiversity Index o CBI at sa pagbuo ng Urban Biodiversity Management Plan ng lungsod. Ayon sa Clenro, mahalaga ang technical guidance at suporta ng DNR upang matiyak ang maayos na biodiversity monitoring at maisulong ang science-based environmental planning at biodiversity conservation. Umaasa rin ang tanggapan ng mga nakalap na datos ay magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mas epektibong mga programa para sa pangangalaga ng biodiversity at sa pagsusulong ng napapanatiling pamamahala ng urban ecosystem sa Cagayan de Oro City. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: kaadlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naadan na kong dis oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kong ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kidukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Josima din sa akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Josima, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Josima.
0: Isakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alang nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dilip ko na yun ay ikaw mahal, Josima.
0: Dilip ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang!
3: Siya si Sender Josima.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Josima. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makakabuhay Plus.

0: kunimo nga mahal kunimo ay di wow. Kung ingnon kunimo nga mahal kunimo, mahapi ko. Pero di ka mo ingon ana, okay ra sai. Di man pinugsanay. Pero sa atong tulumanon ka makabuhay. Waasad gihapoy pugsanay. May pagkukusa sa aking panig. Tiyare! Nga ihatag ni mo ang tanang information. Ug uban pa sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kun duna ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: Ang EXL, Makabuhay Plus.
0: Kumusta kitang tanan ka makabuhay? Babayahapon ta sa kapiskay sa panglawas. Laban lang gita na makigibati uwa. May pinagdadaanan man uwala, the show must go on. Ika nga nila. Mawa na nga again, welcome sa atong tulumanon. Makatunta sa dagang mga butang, kabayin sa mga kayuhan sa itong panglawas, sa itong mga produkto mismo, o ang kaagi sa itong sender, nga itong kapupuan o mga pagtulunan sa kinabuhi. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras ni mo diya sa mong nahimutangan karon sa taghimo ni mong background ang tambagi ko, Lady Batut. Sige hapon, kahimsog o kabaskog sa panglawas mo, ito iampo kanunay sa labang makagagahom. Ako si Lady Batut. Magkuyog na usap kita again. Suod sa usa ka oras, uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug ang tunas o maabot pang mga panahon. Siyempre, dagang gihapon ang kisgutanan kabayan sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus. Ang imong gipaabot ka makabuhay ni Anasab, ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Karong adlawa, ama o ang ikawalong nga yugto kon chapter 8 sa iyang revelation. Are you ready? Oh, you are so ready. Ako Sab, ready na, ganiha pa. Pwes, unsa pa may atong langanan? Ato na ipaday na pagbasag pagdrama sa istorya sa kinabuhi ni sender Josima. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Kaya diba at pakiwari ko po, wala nang pagtingin sa akin si Hector. At wala na siyang pag-ibig at pagmamahal dahil wala na nga siyang respeto sa akin bilang laging nagtataksil sa akin at sa aming relasyon. Kung kaya't hindi na niya ako nasagot sa aking tanong noon dahil wala siyang pakialam. Kahit pa nagdurugo ang puso ko sa pagpapaalipin ko sa kanya sa kabila ng kawalan ng damdamin niya sa akin.

Lady Bato, tila nawala ako sa linya ng buhay noon. Lagi ko na rin kasing iniisip ang estado na meron ako bilang babaeng may asawa. Hindi ko na po kasi maramdaman noon, Lady Bato, na may kabiyak ako. Pakiramdam ko, nag-iisa ako sa pakikipaglaban sa relasyon na iniingatan ko. Nandyan nga ho naman si Hector noon, pero hindi ko siya maramdaman. Parang nandyan na wala naman. Animo kasama ko siya, pero ang layo namin sa isa't isa.

0: Nga ka malaki. Unsa gibuhat mo dinhi sa bahay sa kong agawon?
1: Daotan ba? Kung bisitahon ti ka dinhi? Imo kumbana? Dili ka ganahan nga i-check ti ka dinhi kung okay ka ba?
0: Hector.
1: Pasudlagan ni una ko. Naunsa ka ba yang ang imong bana? Kutob lang din sa gawa sa gate ni mo i-entertain? Dili ba tingali masuko sa Sir Dalton ba kung duawon ti ka? O pasudlon ko ni mo sa ambay?
0: Natuog pa karon si Sir Dalton. Padayunon ko nilang una si Hector.
1: Josima?
0: Sige. Dali. Sud.

Busugan na ko eh. Lami man di ang pagkaon din sa ilan ni Sir Dalton. Magkapili ka yun. May mga dilata. May mga karni isda sa freezer.

0: Amuak man ko din ni Ron. Hector, hatag na! Dugaya, uy! Pagdali!
1: Kalagot anang yun ano na, uy, lamig kayong... Ay, naku, my God! May raging wa mahitabo na naku, kaya ko naku pa na nahitabo na. Di igid magmahay si Hector. Ang yang mahayan lagi, ganang nabuhi siya ng kalibutan. Charas! Oo. Pero kanimin, ano, nabitaw nga sitwasyon, kani anang nga senaryo, kamakuhay, di gina mahitabo sa mga tao nga makamaumusukol. At ito ginapod mahitabo sa mga tao, muduko lang, kana mo yes lang, mutando lang, kana muhilom lang, kana marag daw sa waay lamang, kaya para wanay gubot, no? Pero kung nato na nahitabo na, Diyos ko, mapungag na ang mapungag, magsagol na ang panit sa pinanitan. Charas, di ba? Anyway, kamakabuhay, unang ikadong na pa lamang sa chapter 8 sa revelasyon ni Diyos si Maato na Bati. Unya, iligbalik na ito human sa pipila ka mga painumdom ato rin ipadayon. Ang pagbasag pagdrama ka na pa ikatulo o katapusan nga tipag ka na parte sa chapter 8 sa iyang istorya. Paabot na ha, di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
4: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
5: Excellent health, excellent life sa EXL Makabuhay.
1: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw. Siyempre, ang atong gipasigarbo nga EXL Makabuhay Plus Capsule ang ato ang pagatumaron everyday. Atong imong partner sa matag-adlaw isip atong dietary supplement. Dagan ka nag-ingredients nga giusa

0: lamang diya sa tong kapsula o sa nadiha ang oregano. Ang oregano usa sa mga tanom nga ato makita sa tong tugkaran. Or basig wa mo itugkaran diya nga kanang naiyuta bito basig purpose siminto ang inyohang tugkaran wa gyud ni muturok diha no. Munya kasagaran ang kanang oregano mo ni ginagamit nga pampahumot tungod sa bongga og nindot nga amoy ana bitaw or kanang baho, not really baho, kahumot rather. O ginahimo na ginagamit isip pampalasa sa mga linuto. Ginakonsider usab ka na ang kanabitawang long-lasting nga tanom nga kasagarang mutubo na sa init nga mga lugar sama din sa itong nasod nga Pilipinas. Tradisyon na nato mga Pilipino kamakabuhay ang paggamit sa oregano isip alternatibo nga medisina. Daghan ka na o ka ng kaayuhan nga mahatag sa itong panglawas. Daghang mga sakit ang pwedeng ayuhon o makatabang ka na sa ato ang health. Sama anang nindot or okay kayong oregano sa mga tao nga adunay ubo og sipon na ginatabangan sa oregano nga mo luag-luag ang atong mga ginawaan, ang atong dughan tungod sa atong pagsigig ubo or nabarabaron na diyang atong ilong tungod sa sipon. Unya ang oregano makatabang usab aron nga malikayan nato ang paghubag sa atong mga tutunlan labi nagsigitag hutoy ana. Maghatag usab na og kaginhawaan kung sa Tagalog pa ang oregano sa tao nga adunay hubak og ingon man chronic bronchitis. Ang oregano usab makatabang kamakabuhay aron nga mas mapalig-on nato ang atong immune system. Maayo usab ang oregano sa tao nga adunay constipation. Makatabang usab na para mas paspas ang pagpanunaw sa iyang ginakaon. Unya tungod usab sa antibacterial substance nga gikan sa oregano mismo, bongga usab kan ang pagainumon ang oregano sa babae nga bag-ulang nanganak aron malikayan ang mga infections. Unya ang oregano makatabang usab sa mga tao nga dunay UTI or urinary tract infection. Ginatabangan usab sa oregano kamakabuhay nga mamas papapaspas pa ang circulation sa dugo. O alang usab sa mga kababayenan, maghatag usab ka na o kanamitang nindot nga paminsar sa lawas. Rason nga di maka-experience o dysmenorrhea. Unya tungod kay bongga sa antioxidant ang oregano, nagatabang usab ang oregano aron nga malikayan ang pagbato natong cancer ug mabatukan ni ana ang mga free radicals sa atong lawas tungod sa atong pag-edad. Ang oregano usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa syempre sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mo nang mutumar na tani ana everyday ka makabuhay kana tungod kay makahatag og kaayuhan sa atong panglawas ug kabaskog na usab aron nga produktibo always, dili magluya. Mao nang mag EXL Makabuhay Plus capsule kana.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Mahilig ka sa kape ka makabuhay, way problema. Bisan unsa pa may balatian nimo dili mo tokar sa pag-inom nimo sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kun unsa man inaandan nimo nga kape di nga walay kaayuhan para sa panglawas nga imong makuha or imong mabenepisyo, biyain na mag-switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kana kay 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape ug naa diha ang ugat sa ginseng. Dunay beneficial effects ka na nga makapa-improve sa atong edad, sa sirkulasyon sa atong dugo, sa function sa cardiovascular, sa sipon og ubo og kalintura, okay kaayo ang ginseng or ang ugat sa ginseng. Makapagpa-concentrate pag ina nimo especially sa mga estudyante. Nya dili ka ma-fatig kana dito makapoy kanuna imong lawas ana. In general well-being makaayo sab ang syempre walay lain ang ugat sa ginseng. Makapanindot pag ginasa function sa tong immune system ang ugat sa ginseng. Makapataas sa sex drive o makapakunhod sa erectile dysfunction labi na sa mga kalalakinan. Unya nindot usab sa atong memorya o sa ato ang pagtuon mismo. Unya makaayo sa atong mental performance. Oy, na mga menopausal hot flashes, maayo diha ang ginatawag nato og ugat sa ginseng. Makapanindot usab sa atong mood, particularly depression and anxiety. ang ugat sa ginseng. Siyempre, lapuan na nimo, ina na ihumol, ana imnuntong sabaw or tubig, ana. Unya sa physical stamina, maayusab ang ugat sa ginseng. Unya premature ejaculation, malikaya na. Oo. Kung ikaw nag-take ka sa ugat sa ginseng, makaayusab ka na sa function sa respiratory, sa sensory awareness, makalikay sa pipila ka mga cancers, makalikay ka sa stress, mamanage nimo, labaw sa tanan kalikayan ang type 2 diabetes. So gikinahanglan sa atong lawas, kamakabuhay, ang ugat sa ginseng. Ang ugat sa ginseng, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naas atong kape, giusa lamang. Mo na manginom na kita everyday. Dili makadaot and you can never be go wrong sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Nagang salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang iyong lingkod, ang nag-inusarang
1: Lady Bapu!
0: And now, kamakabuhay ni Anagin ang Sumpay, ang ikatulo o katapos ng tipakanga parte sa Chapter 8 sa revelasyon ni Sender Josima. So, ipaglangan ni Anadayon, dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: batod napaka-abusado po ni Hector. Kahit saan po siya ilagay, nagpapaka-entitled at hindi marunong mag-isip at magbigay man lamang ng konsiderasyon sa mga tao sa paligid niya. Wala po siyang pakialam talaga. Binigyan ko po siya ng pera noon. Nagdala pa ng ilang delata na hindi ko na napigilan pa. Mas lalo po akong naaawa sa sarili, Lady Badod, at mas lalo akong napapaisip noon. Talaga bang wala nang saysay ang pagiging asawa ko para sa kanya?
1: Ayaw na guna-una ang gibuhat sa imong bana ni atong dinhi siya, Josima. Maayo na lang sab nga wa pa kumimata ni atong higayuna. Kay kung nakita ko pa siya, sabunon ko yun unta.
0: Naluoy ko na ako, Sir Dalton. Pero bisan pa man sa pipila ka realization, dili ko makahimo sa pagpakigbuwag kang Hector.
1: Dayag ang katarungan. Kay mahal mo siya. Mahal kaayo.
0: Gusto ko untang laksiyon sa kasing-kasing ko kining pagbatia, Sir. Pero huwag ko mahibaw kung unsaon. Huwag ko ilaing mahibawan nga buhaton kundili ang mahalon o higugmaon lang siya.
1: Pero may angay kang masayran. Inkaso, wa ka pa masayod ni ini, Josima.
0: Unsa ka na, Sir Dalton?
1: Ang duha ka taong naasasod sa usa ka romantikong relasyon na akanunay alang sa usag-usa. Dili man literal, pero kanang makontak, imong malauman, imong batiun nga naa siya kanunay para nimo. Kay ang gugma, wa mag-require nimo nga mawagtang ka sa kinabuhi sa taong imong gimahal ug nagmahal sab nimo.

0: Sabado karon mo ang nahiuli ka. Nahibaw ko, Diyosi ma, gusto kang mupahuway una. Di ka gusto gubot sa mga nahuna. Pero utang buot ayaw una. Kuyog una na ako. Asa ma mo? Ay basta kuyog lang. Masayod ka na. Mao ka na ang baya. Ang bay sa bagong babay ni Hector.
1: Mamo.
0: Gisundan man ako sila. O dili ba, imong nakita? Kanang motor sa gawa sa gate, dili ba ikay nag-loan, ana? Dili ba kang Hector man na?
1: Naa siya diha karon. Og nagkuyog sila.
0: Unsa man, manabok ta diris dan, dias highway, kay mo padool ta dias gate. Gusto ka makigatubang o makiganduhay sa iyang kabit? Kay back-upan ti ka.

Ibatod siyempre dahil hindi ko naman gawain ang manugod, niyaya ko na lamang si Mamu na umuwi na kami. Saka ako nag-iiyak noon sa bahay. Naroon lang si Mamu para damayan ako, para pakinggan ako. At nang tanungin ko po siya, Lady Batod, kung ano ba ang nararapat kong gawin, katulad po ng lagi niyang sinasabi at inaasahan ko na rin, hiwalayan ko raw si Hector. Pero ang masaklap, Lady Batod, hindi ko naman po kayang gawin. Kahit nga ang magalit at masuklam sa kanya, hindi ko kayang gawin.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay imong nabati ang kinatibuk ang chapter 8 sa revelasyon ni Sender Josima. Pero wa pa mi end dito ang iyang istorya. Sa mas gihapon, sa mas naandan, sa sunod nga episode sa atong tulumanon, padayuno nato ang pagpadminaw, pagbasa, no? O ang pagpaminaw nato sa drama ng bonggang-bongga. Well, mo na ito paabuton kay murag layo-layo pa atong lahutay ani. Tas-tas pa atong lahutay atong lawigon, no? Pero unya human sa pipila lamang ka mga pahinom dumamalik dahin ta para atong lakbitan o giskutan ang atong nabati nga kanatibok ang chapter 8 sa kasaysayan ni Sender Josima. Okay? Dili lamang gihapon ka ng tanan sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batod. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Hanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
5: Halina't magmakabuhay!
1: Once and for all, kamakabuhay, ato ang
5: Tumaron inno na to everyday sa pangadaadlo na to nga pagkinabuhi mo na tong partner ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay for sure og dili gyud ka makasaway, dili ka makamahay sa tong kapsula isip atong dietary supplement. Dagan ka nag-ingredients nga giusa lamang diha, usan diha ang neem. Ang neem mao na ang very unique nga kahoy og neem nga kanang dahon nga mao nay pinaka-complex leaves sa tibuok planeta. Ang neem tree naanay kapin usa ka gatos nga nagkadaiya nga biologically active compounds, og ang neem leaf pod or ang dahon sa neem usa sa most complex nga mga dahon sa tibuok kalibutan nga pwede mong makita nga imong kakuhaan og benepisyo para sa imuhang health. Ang neem dunay bonggang benepisyo sa ato ang panglawas. Makatabang ka na para maguba, patyon, bungkagon ang mga cancerous cells. Kaya namo gunay mga dili katuhuan, bonggang-bonggang medicinal benefits ang neem. But one of the most important things is that makapatay sa cancerous cells ang neem. Ang matag-usa dunay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But they are normally disorganized. However, kamakabuhay, kung ikaw mo create og certain situations sa imong body, ma-organize ra gud gihapon niya. As long as these cells, kana nga mga cells, loofing around by themselves, dili na mamimong issue. Pero kung kana nag-gather, nagtapok sa usa ka lugar, and hit it off, mahimo ginanda kong problema sa imong panglawas. Mao na nga kinahanglan nga bungkagon gud before magtapok na nga mga cancer cells para dili mumugna og cancer mismo sa imong panlawas. Unya kung imong ikonsumo ang neem sa matag adlaw, it keeps the number of cancerous cells in the body within a certain limit. Malimitahan ang gidaghanon sa cancer cells sa imong body kung naa kay perming i-take nga neem. Oo. Aron sa ingon, dili makaguba sa imong sistema kana nga mga matang sa cancerous cells. Kay pila ra ka buok, dili daghan, di magtapok, dili ubay-ubay, so dili makamugna og kadaot sa imo. Unya makatabang usab para batukan ang mga harmful bacteria sa kalibutan ka makabuhay nga puno sa mga bacteria. Labi na nga tong lawas puno sa das bacteria na ay mga daghang microorganisms nga nagpuyo nga di nimo ma-imagine nga naa di ay og ingon ana kadaghan. Ug kasagaran ana nga mga bacteria makatabang sa tong lawas. Kay kung wapod na, you would not be able to digest anything. Kinahanglan po nato ang bacteria. Ginatawag nato na good bacteria. Kana mga bad bacteria, mga bad na gyud. Ang imong body constantly spends energy aron nga ma-manage ni muna ang mga matang sa bacteria. Kung mo-excess, kung manubra na gani ang level sa bacteria, maka-feel kag kaluya, maka-feel kag murag, mili pa, way kadasi. Kaya ang imong defense mechanism has to spend grabe nga energy para batukan ng nagkadaiya o daghan kaayo na nubra ang mga bakterya. Pero sa paggamit nimo sa neem, internally and externally, ma-manage nimo na ang mga matang sa bakterya in such a way that they will not overgrow, dili mo daghan kaayo. O ang imong lawas, dili makaspend o grabe nga energy para batukan na ang mga matang sa bakterya. Kaya kung ikonsumo ni mo a certain amount of neem sa pang-adlaw ni mo nga pagkinabuhi, it will destroy the troublesome bacteria sa imuhang tiyan mismo nga region. O kay mong colon, generally, magpabilin nga hinlo o free sa mga infection. So nakinahanglan na nga itong lawas sa neem kamakabuhay. And syempre ang neem, usa lamang sa daghan nga mga ingredients, nagiusa diha sa itong kapsula. Kana atong ginatawag og EXL Makabuhay Plus Capsule. Imna everyday isip imuhang dietary supplement.
6: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: sa mga mahilig unog kape, sama nimo ka makabuhay. Nindot gyud imong adlaw kung magsugod ka sa pag-inom og kape or bisag asang orasa unsang orasa sa usa ka adlaw ka makainom og kape, basta makainom ka gyud, masatisfy ka gyud. Unya mo bag feeling nimo murag usa ka achievement ang nahitabo. Inana di ba? Ang feeling sa mga mahilig unog kape. Pero kanang kape imong ginainom nga wa kay makuha ang benepisyo nga kaayuhan para sa imong panglawas, ay murag nag-usik lang kag kwarta sa pagpalitan na. Nag-usik lang sa kaspanahon. Unya maghatag-hatag lang kagadaot sa imong lawas tugod ani imong kape imong ginainom diha nga napuno og sugar. Mao nang ipadapli na nang imong naandan nga kape nga way benepisyo nga makuha para sa imong panglawas. Ari ka na, mag-switch ka na sa pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ginaingon nga 17-in-1 ka na tungod kay 17 ka mga ingredients ang giusa lamang diha. Nga maoy makuhaan nato sa mga nagkadaiyang nga mga kaayuhan atong ma-benefits sa para sa atong lawas. Pag-usa na diha sa 17 ka mga ingredients sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang rose hip, mao na ang prutas ang ginatawag og rose hip. Ang rosehip fruit, pamakabuhay, bongga ka na sa vitamins and nutrients. Makapaubos sa inflammation. Ang rosehip mango na ay contain chemical nga ginatawag na ito o galactolipid. Sa pagtuon nga gipahitabo ka makabuhay, gireport nga kana nga matang sa chemical, makatabang para makapalower sa inflammation. Sa usagan ika pagtuon, in fact, ka makabuhay, doon na yung standardized rosehip powder makablock na sa pro-inflammation enzyme, makapaubos sa inflammatory chemical levels, and makapaubos sa C-reactive protein levels nga doon ay connection sa inflammation. Ang rosehip fruit na makabuhay, doon na usab ka na yung nagkadaiyang acids including orsolic acid, oleanolic acid, and butylenic acid kana makapareduce sa inflammatory chemicals sa lawas. Doon na po ginay vitamin C and vitamin E. Kana po ginay carotenoids and quercetin nga makatabang usab para ma-neutralize ang unstable or dili stable nga mga molecules nga mao'y makaguba sa cells o makaingon sa inflammation. Gawas ni Anya, ang rose hip makapanindot, makapabaskog, makapahimsog sa ato ang pamanit. Naidagan mga tao, mga binuhat, mga individual kamakabuhay nag-claim nga ang rose hip ang seed ana, ang liso bali maayo para sa ato ang skin health kana tungod kay naay vitamin C content o kana nga produkto na pagkinay vitamin C na bonggang-bongga kaysa sa uban pa. So kanang seed oil doon ay mix of fatty acids na ay fats. So ibig sabihin dili lang kay vitamin C ang naadiha, napaginay carotenoids and vitamin E. Ang vitamin C makita usab sa prutas, not in the seeds. Pero sa rosehip, bongga. Makabinipisyo nga tong pamanit sa rosehip ka makabuhay na ay oil nga makapamoisturize. Naapaginay maka-generate or regenerate rather. Og naapaginay anti-aging properties. Makatabang pagina para nga tong skin layo sa acne, layo sa mga burns or sunburns og eczema. Ganyan. Bonggang-bongga di ba ang rosehip? Og ang rosehip kusa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naadya sa tong kape ka makabuhay, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong gilanganan, inom na everyday gyud ha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Dagang salamat sa laing bahin, ako ang inyong lingkod
7: Lady Bato.
5: Salamat sa pagpaabot. Aba naman, oo, sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon. Tulumanon.
7: Tambagi ko Lady Bato. Tambagi ko Lady Batod.
5: Kamakabuhay nga itong programa, ang tambagi ko Lady Batod, gihimong posible o gihatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, protection mismo sa itong kalawasan, muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. ng bonggang bongga ka makabuhay. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule imintin na lamang na ako ikaw adult usang ato sa duha ka kapsula every day. Unya inadlaw or warm water ang imnon. 30 minutes sa dili ka pamukaon isipin mo ang food supplement. Kung ikaw doon na sakit ka makabuhay, daghano nato ang dosage. Mamahimo na ng duha ngadto sa tulo ka kapsula katulos o sa kaadlaw. Unya inadlaw nga tubig hapon ang imnon ha or warm water dili bugnaw. Siyempre sa dili ka pamukaon or usa ka oras human kang mikaon isipin mo ang food supplement. Sama na kog sa uban pa, manginom na ta. Everyday gyud mo na tong partner ka makabuhay ang atong kapsula isip atong dietary supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule o ang atong kape nga all in one ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

Okay, may unlock sa kanatong tanan Mexicana na sa kita sa ato nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinilanggiapon ninyo higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay na sa paghataw pagtagad sa laing tampo, nagiasoy o gisugilon diri sa atong programa. Lagi sa pagtawag sa usa ka lalaki nga si Kokoy. Kokoy, hadagan salamat no sa imong pag-share sa kaagi o ba ni Tricia. Ning kaagi ni Kokoy, sabay na si aning kaagi. Kaya manig suon manghud man ni si Tricia. Kokoy, salamat no, pero sa dili pa. Kumusta ang tanan natong mga higala, mga listeners nato sa nagkalanlaing lugar. Labi na sa mga users nato sa atong mga produkto. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nagpadayon pa ba mo diha sa pag-inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon? O kung nahibalik na sa normal ang inyong kondisyon mahigala, ayaw lang ninyo biyay ang pagpangafi sa atong Coffee Corn Gold. Kay mao naman ay nakahatagong kasulbaran sa inyong problema labi sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Bili malikayan mahigala na agyang pinagpabilin ron nga maglisod sa pagkatulog. Tungod kay naay mga insomnia or may sugmat. Problema kayo na mahigalang, no? Nga matukara itong insomnia, maglisod na sa pagtulog, isa unsa ba na ito? Mutakilid na lang, tas wala. Kasi mutakilid, tas to, mukulob ta. Kasi muhayam, datugag unlan ang atong naong para lang makapiyong ta, makalimot ta. Di hata makahinanok, ngunay gusto na ito. Pero nganong dili mang yun, no? Nganong dili mang yun na pwede. Pero makatabang atong Coffee Corn Gold with Malunggay ang Santon Mahigala. Kung magpalit mo, mutisting mo, ikumplito lang pangalan, ingnon lang yung taga-parmasya nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Usbon ko no, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya akong gusto mahigala nga masiguro yun ninyo nga kadtog yun ang mahatag sa taga-parmasya sa inyo ha. Kaya ingnon lang yung Coffee Corn, namag yung mga Coffee Corn gapon sa ato mga parmasya, dili man lang ato ha. Pero lahirang ato ha, kay Coffee Corn. Ang ganang uba na as parmasya, Coffee Corn. Kining ato ha, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Makita niyo may pagka-black, may pagka-gold yellow nga pouch, no? Sinaw siya mahigala, presentable kay na atong pouch sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung makita ninyo rich in fiber, na mabasa ninyo rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine free, sugar free ug pure organic. Kitawag siya pure organic mahigala kay wala ginasay chemicals, mais, malunggay ug mangustin. Mao nang naa sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga din makatabang sa pagbalik ng atong taas-taas nga oras nga paghinanok. Kay lain yung kay mga higala, kapoy kayong lawas nga walay tulog, kapoy kay sa trabaho, mawala atong ganas kaon, dili po taganan maligo kay kulang lagi tagtulog di. Luya, gyud ta, hantun magkababa ang atong immune system, ugdayon dali ra kita takbuyan og mga delikadong sakit mga higala. Kita mo sugot, ato ka lang paningkamutan. Nga mawala ka na, may balik ang normal na to nga pagkatulog og taas-taas nga oras ang atong paghinanok. Makatabang sa tuwa ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon Mahigala. Pwede ang mga high blood niya na og diabetes. Ha? Pwede kaayo sila na mo inom. O niyag, labaw sa tanan sa mga higala, pwede po kayo sa mga higala na ito niya maglisod sa pagbawas. Natay mga higala nga maglisod sa pagbawas matag-adlaw. Kinahanglan yun mga higala sa matag-adlaw kita makapagawa sa atong hugaw. Dili pwede nga maglaktaw-laktaw ta, tag-usak-adlaw, duhak-adlaw, una na punta makapagawas, niya maminti na siya. No, dili pwede kay magkadaot atong tinae, magkabukol-bukol, hantong magkasamadsaban, malata, paingon, simbako sa colon cancer. Dili madag simba ko mahigala kung pabaya ta sa atong kaugalingon. Pasagda na to, igor ang tamamino sa atong programa. Tapos, gibaliwala lang niyo atong gishare sa inyo nga mga prada. Makatabang maguna sa inyo ha mahigala, no? Labi na sa mga higala lang ito. Diha nga magbawas, mulaktaw ko sa kadlaw, duha kadlaw. Mga nga paningkamutan na to, nga dili na maabot sa toa. Atong paningkamutan na makamintinta pag-inom sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kaya na siya gitawag nga cleansing effect. Cleansing effect na siya mahigala. Dili lang yun nga nakapangapi ka para mawalang katugnaw, mawalang kahapto sa tiyan, makapanambal pa yun ka o mahinloan ang sulod sa imong lawas, pinagis pag-ihi o pinagis pagbawas sa inyong hugaw. Mga na itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Okay, panayin tayo mahigala, no? Napot kita'y usaka Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Paminawon sa ninyo kung unsay naa sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon para mahibal-an ninyo
kung sa ikatabang sa inyo ha, sa igayon nga testingan ni ninyo, kaya atong coffee corn purple, ubay-ubay sa ang mga sagol ni ini, nga makatabang sa atong lawas kung nakakita ay balatian. Kini atong coffee corn purple with malunggayan santon, nailha na kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin. Makatabang nga maayo atong digestion tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw, di ba? Importante gyud ang pagbawas, di ba? Bisan sa coffee corn purple naa gyud ang pagbawas sa matag adlaw. Mo ni makatabang yapon siya. Kinahanglan gyud ay mahigala makapagbawas sa atong hugaw. Bisan sa coffee corn purple naa siya ay mangustin nga makatabang sa pagbawas sa matag adlaw. Og napod siya ay moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sab makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Lapod sa'y guyabano mahigala, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure o aduna kini anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Unang ikatabang sa itong guyabano. Lapod sa'y ashitaba. Kining ashitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og dahin sa napagsihidugang nga sagol nga barley grass. Kining barley grass mahigala, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dugang pagyud nga sagol mahigala, napasay spirulina, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Diba? Og napagsihidugang sagol nga ampalaya. Kining ampalaya mahigala na ibalo na mo kung sa ikahatag ng mayong benepisyo ni ini nga naasagol sa atong coffee corn purple tungod kay nailan kining ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides fats na siya mahigala nga nasulod sa atong lawas. O napagod siya chia seeds. Kining chia seeds mahigala makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood cholesterol spike. Kaya spike mahigala, makalit og taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka o magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan pag yun, mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang imong pagbawas sa matag-adlaw. Busa mahigala, testingan po ninyo ang atong coffee corn purple with malunggay and santon. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple, ayon ba yan ninyo himuag magic ha? O ayaw ninyo himuag sili, nga pagpiga sa sili, mukalit rin pag-epekto mahigala. Manambal pa na siya pila kaadlaw. Mga 2 days, 3 days, mahibalaan na ninyo ang epekto sa atong coffee corn gold with malunggay and santon o sa atong coffee corn purple with malunggay and santon. Kung gusto niyo ipikto dayon mahigala, makatabang sa enerhiya ninyo, labi na sa inyong trabaho sa matag-adlaw nga namoy gibuhaton. Kinang latag energy mahigala, kini atong Turbo Max Coffee, makatabang ni sa inyo sa mga gimbuhaton ug sa mga trabaho sa matag-adlaw. Kini atong Turbo Max Coffee, ubay-ubay usab ang sagol ni ini. Pero kung first time ninyo nga moinom nini atong Turbo Max Coffee, tunga lang sa sachet mahigala ha. Tagtunga lang sa sachet para makontrolar ninyo ang inyong enerhiya mahigala. Kaya ba sinughot doon yung usaka sa siya, amurag di na hinun mo mapahuli sa inyong trabaho. Kinang lang sa nga inyo sa obserbahan. Pero tunga lang sa siya, testingan ninyo. Kaya kini atong Turbo Max Coffee, mga igala, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Diba? Napot siya sagol na black ginger. Kining black ginger, mga igala, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Og napagin siya itugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali, mahigala, mupataas sa muscle strength og energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports, og usab, exercise, recovery, og stress management. Diba, nindot kayo? Og napagin siya red ginseng, mahigala, makalikay sa stress og makathatag sa steady energy sa tibok adlaw. Maintain nga enerhiya, mahigala, sa tibok adlaw. Makatabang siya. Ang red ginseng maka-active sa immune cells. Busa makakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Katapos ang sagol mahigala na po siya panax ginseng. Kining panax ginseng mahigala, hornigot weed.
pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue, o stress o usab, mupagana sa imong mood, sa imong immune system. O manin siya may gala atong Turbo Max Coffee. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa, mga daddy niya, mga papart. Tistingin ninyo itong Turbo Max Coffee. Bisag tagtunga lang sa sasasya ang inyong timplahon sa matagtimpla ninyo. Okay, parenta mahigala. Dili mali kayan mahigala, no? Nga sa matag-adlaw kita nga naning kamot. Nga alam na, daghan kay singot na itong manggawa sa lawas. Nga mamoy po itong lawas, pamaulan. Kinanglan sab kita og haplas mahigala. Na ako i-share sa inyo, ha? Kining haplas, ha? Puro gini herbal o walay chemicals usab nga sagol. Mauni ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil, mga higala, ubay-ubay na gid ang nakasulay ni ini. Gikan sa mga bata, manggod, hantod sa mga hamtong, hantod sa mga tigulang, or tibuok pamilya pwede mo gamit sa pagpanghaplas ni atong Orion Herbal Liniment Oil. Kaya nga, no, walay chemicals, walay halang. Pwede kayo sa mga bata nga tagpila pa kabulan. Mild lang na siya may gala, pero ang sangkap lang ni Ana, yun, mo'y makahatag og tabang sa inyo tungo sa ilang kaepektibo. Nasa citronella, kakawati, luya, acapulco, himag, daghan pa'y sagol sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Makatabang ni sa pamaol, panuhot, labi na sa mga buntis, di mo magduha-duha kay ngano, wala ni siya chemicals. Huwag di makadaot sa inyong panit, labi na sa inyong bibing, na sa inyong sabakan. Nga samtang ka mo nga nagpaabot sa inyong kabulanan. I-maintain paghaplas para walay panuhot. Ha? Buntis? Isang pa man sa mga biyahidor, mga komprador na nga nagbiyahe, magdala-dala mo Orion kung asa mo maabdan, maghigda mo, pwede mo makapanghaplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Ya, di pag yung kamaduulan o lamok dinggi, no? Kay kaning lamok dinggi, delikado yan, yung malipat ka. Pwede ka manghaplas dan ana para dili ka

0: Kokoy!
1: Pa!
0: Aman si Tricia?
1: Wa, maku kamantay pa kung asa to siya kay naman to yung mga kauban na classmate pa?
0: Ano di ba magdugan uli?
1: Pila na kay ni ka adlaw nga di mo magdugan uli? Okay, ito gihagad pa kay kasi kasukan sab ni mo.
0: Unsa naman yung bataan niyang pag-eskwila? Alas 5 na. Wa pa ka uli. Ikaw nga lalaki na ana diri sa balay. Wa ba ka kapaniid na imo manghud?
1: Ako gani siya gihadlok-hadlok nga magbantay kan papa nga tagdugay kang pauli. But uban na yung mga classmate nga way klaro.
0: Makauli lang ng bataan. Makatilaw ginas ako.
1: Pa-istoryahan lang good pa. Ay lang pasakit eh.
0: Kung istorya lang, ipalapos na sa pikas daw gan.
1: May nang nais ay matimanan kung unsa may naong ikadapat sa iya
0: para magmatgon.
1: Asa man sa itong bayhana kababayeng buhat?
0: Nagdugay pa uli. Kapila na ni Kuy ha.
1: Na ikaisa alas 9 siya nakauli.
0: May gani gipugan ko nimo. Estudyante pala ko eh. But maglagot. Ay, nung bataan eh.
1: Buwal ginas mga barkada pa sa eskwilahan pa.
0: Unya lang. Magkita lang mangyapon me. Kay mo pa uli man gayon. Nag-anad na ning bataan eh.
1: Pailang pasakitigod pa, istoryahin lang pa.
0: Ah, basta din ako makapungong. Nang manghud ni mo.

tangan ako si Tricia. Para mapunggan ako sa papa kahit perte na bang sukuha ni papag ni mama. Eh, ning bayhana sa asa man ning bayhana ni. Maluoy mag kuha ning bayhana ni masakitan ni papa. Kung kining atang-atangan. Sa ni oras, alas 7 na kapin.

0: Muli na ko. Oy, Tricia. Kaya pa nimo? Ha? Paulay sa inyo?
1: Kaya pa.
0: Sige na, ito na ko. Ay, hubog na ba ka, ha? Pasin yung mga maldito din, ha? Ay, magsakay ko. Sige na, ito na ko. Ay, magka-worried sa ko, ha? Nalasigid. Kaya ako unta kay hatod. Ayun na. Kay madamay pa mo sa kasama ni Papa. Sige, mag-amping ka.
1: Ay, sago lang inom da. Ay, diyan ako sa balay.
0: Tricia!
1: Oh, uy, kuya ko, uy.
0: Dali pa. Dali, dali.
1: Ano sa man?
0: Grabe kuso ko sa Papa si mo, ha? Grabe na doong pabandong ni mo.
1: Unyong sa amang ko niya.
0: Ha? Nakainom mo ka?
1: Oo, nakainom ko.
0: Diri kasi likod agi. Dali, dali.
1: Kaya nga naman.
0: Sugato ni mo sa Papa din, ha? Basing dili ka pugong sa Papa, madapatan ka.
1: Ipanding-manding rami may mga classmate, God.
0: Basta kayo sukos Papa siya mo, dili na daw estudyante yung tikuli ng arong urasa. May balang ka nakainom ka. Sigurado yun ka. Lintikan yun ka ni Papa.
1: Ay, ito na, dirita sa likod agi.

0: Salamat, Kuya Kokoy, ha.
1: Maluoy mo kukusay mo, ha? Sus, kasi kasukan na ka ng papa, wapang napati, lamang nagmanapatan ka. Ay, krami mo saan mo kabadlungon, sa naunsa mo ito ang bayhan na ka, ano magubaluman man kasi mga classmate? Ngaw mo ito yung mga klaro, Sam. Kabala ka magun, papa, kung maunsa ka sa gawas. Di pa sana nag-inom-inom ka.
0: Sus, mo naman ito, Kuya Boot. Uy, saan tinuog ko ninyo?
1: Muna magaglaing tao kay pasagdan ra ka. Nagunawala po na itong maginikanan nga dili tamaon sa.
0: Ay, papa. Kalipay naman ako ni lisod po magsikipatag kung sa eskwilahan.
1: Natural ka nag-eskwila man ta magpokus yun ta dili na ito sa gulag binoang.
0: Kung pataa ka ba?
1: Kala sila papa nakaplano na mga paundang huwag eskwila.
0: Kung paundang huwag kung lang eskwila, di mo undang.
1: Ikaw grabe ginom mo kapiluso po ba?
0: Silang kam, kuya. Saan tira ko, kuya, agad?
2: Kukoy! Kukoy!
1: Alam, patay. Nasa na, papa?
2: Ibalumin na si Trishada. Pag-awasa na, pag-awasa!
0: Makamas ko, kuya. Ganun ba rin kung saan ko niya?

0: Daan paligin ako. Nilipot ka sa luyo. Nakasibong magulang ang kwarto.
1: Pa, may gabi pa.
0: Grabe naman gadaw ka, Tricia.
1: Naunsa ka naman taong bataa ka? Nakainom ka? Ma, pailipay lang ko mga classmate, ma.
0: Nag-ingon ba ko? Nga maglipay-lipay kagsama niya na mag-inom-inom mo? Kababae ni mong buhat. Estudyante ba yung kaon sa naurasa?
1: Pahibalo ko pa, nakasala ko.
0: May panimo no? Mapimundang ka. Kasi nga na ka.
1: Para sa inyo pa, inyo ko paundangon.
0: Kung makaundang ka, layas na lang diri, ha? Layas, kadili ko gusto magbintin ka, magpuyo, kadili nga wala ka mag-eskwila.
1: Lipay-lipay, rakod pa.
0: Kung sabi nasun sa utok ni mo? Ha?
1: Eh, baoy.
0: Kung sabi, kini mo gusto, ayaw na. Hindi pala kung pugas sa mong inan. Kalamig gini mo sa paon, pataa ka. Kadalang ang problema din sa tuwa. Makabuisit kang pataa ka.
1: Buisit kong buisit, God. Tarungan ang tinubagan ni mo, Tricia, ha?
0: Unsa man, ganahan pa nga mo eskwila o dili na?
1: Kung pa eskwila mo eskwila o dili na po.
0: Ala, undang. Undang.
1: Undang, God. Hindi mo undang. Parahayahay.
0: Ning tinubagan ni mo, Tricia, kalami, kumuto lang ba ni mo, Tricia?
1: Kumuto, ma, para matagbaw ka. Ikaw pa, kung ba sinapatan ko niyo pa, napati pa, para matagbaw ka.
0: Kokoy! Kuha namang hindi mo. Kuha! Kimusakan niya akong dungo!
1: Huwag ilahing kasabot ako, Tris. Kuya Kokoy na yun. Ay, na mga ginikanan, ma-enjoy lang maanak, masuko. Pag mag-gool, mingon o sa'y problema. Huwag matinig anan-ani. O niya, o igura mo kaon, masuko. Kaya wako nung magtrabaho, maglakaw-lakaw. Sa una bitaw, sa dilipat na kabalo mo lakaw, nawin-hawiran para makantigo mo lakaw. Pakanon hinungitan, nakaroon nga mantigo na tamo kaon nga kitara, masuko. Kung mula kaota nga kitara, masuko. Unsaman mo nga mga ginikanan mo, oish. Uy, klaro.
0: Ayaw pag-sulting na, ha?

0: tanawa. Gipaundang na kami, Papa.
1: Di mo nanggod, Kuya. Manarbaho. Di na ko matiwas pag-college ay kapoy.
0: Isayangan na mo ang ilang paningkamot para sa imo, ha?
1: Ay. Di na ugalan mo si Kuya, Kuya, kapoy. Para maghihapon. Mapimangitan na lang kong trabaho.
0: Mas maayo man gud to makatiwas sa eskwela. Ako, third year college na ko. Ikaw, mupi pagtungtun mo sa college, wala na.
1: Maningkamot na lang di ako, ya. Maningkamot ako, ako, ah. Di na ako maskwela, di na ako muatos balay. Asa balay ka? Di, mahitang trabaho.
0: Di na ikaw maskwela?
1: O, baka batin ni Papa ka ganina nga, paundangon ako.
0: Mutuusap na yun ka. Ilan na tong kasoko?
1: Ah, di na ako, kuya, maskwela.
0: Yung asa ba ka?
1: Pasag din ako ninyo. Mahalag asa ko maglatagaw.
0: Maglatagaw si mong mata. Eskwela, ugma.
1: Hindi, nakakuya mo, eskwela, kapoy na. Gusto ninyo mahilay ako sa akong mga classmate ka, mga mahilig sa banding, inom, lakot sa... Di, magpalayo ko sa ila, ha?
0: Pero ang problema po, kayo mo lakaw ka. Mahitang trabaho.
1: Di po ko ganaan mag-standby sa balay, kuya. Karon nasugdan na lang ako nga mulakaw na ako, hindi mulakaw. Bahala na sila mga magpapa dito. Ikaw na'y bahala.

Basag dito! Asa na ka itong paingon si Tricia pa? Basag di sa isang kinabuhi niya. Asa sa paingon? Mao na mga babae ng Tagalog ngayong kaugmaon sa mga ginikanan magsupak! Mangitag ilang kaungalingong kalibutan! Saan man na to ba? Basag di! Paningkamo itong gimuha! Kay maawat ang panahon mag-iahay man mo! Buwis itong bata! Maluisad ko ato pa, asan to paingon? Iya man ang gusto. Ha, Kukoy, iya ang gusto. Masayin ang mamagulang niya to. Mas labaw to nga, masuko sa iya. Sigurado yun pa, masuko to sila ni Mano yung ate. Wapo ni mo tambagi niya, Kukoy. Naging nambito na ako pa. But asan to pa yung bulakaw na to siya. Di na doon sa muskwila. Buisit itong bata to. Nala, pasag din siya. Kay magtuman man siya din, sige. Tanaw na to makalahutay ba siya? O tanaw ba ito na to kung makasustinir siya sa iyang paglakaw-lakaw kung asa sa paingon? Pasag di siya, Kukoy. Ayaw na siya pagita akong asa ron siya.

Kumusta nakastress siya? Asa nakaroon siya nagkadindiin? Pilar tong dala niya nga sinina. Wapod siya manawag. Wa siya chat. Nagpaabot ko siya yung chat pero ako'y kumatawag. Out ka bridge niya. Wa siya maka-online. Asa na ka to akong mangod kaluisam? Bisini nga to itong pakabadlongod. Ang kabalakan kung nakakaulo ba ka ha? O asa siya nakatulog? Babae rabay yun, okay na kong lalaki. Hantod karon din ako siya makontak. Kaluoy po na ito kung asa na ta.

0: Ahulay na dito, Doy. Kayo, kanay ubo ni mo. Dili na kinahang na mo trabaho-trabaho pa ka.
1: Ay, kisa may patrabaho na to sa atong yuta na to. Nga, imong anak lalaki, tuwas layo. Ah, babae, tuwas layo. Nabili na to si Kukoy, nag-skwila. Kinsa may mo trabaho na tong yuta. Mag-atiman.
0: Asag di lang gunagod. Tutal, maabot raman ang tagtulo kabuan nga makakupras sa sabta. Di kaya tuwantuong panibo dito, maghinlo-hinlo pa ka. Pasag di na ka na, kaya pahinloan na ito kung makakwarta na kita. Nagkagrabi na ginay mong ubo ba? Gain nang takagani na kapag trabaho.
1: Isun kong tulog.
0: Ah, tumara kini ah.
1: Ay, bebe.
0: Ma? Pa? Kokoy? Kumusta si papa niya? Ay, sige ko ubo. Ha? Grabe naman ang ubo ni mo pa.
1: Sige na. Ako'y bahala kong gulingon.
0: Mas maayos siguro magpatambal ta. Ha?
1: Ayaw na. Hindi na, gasto-gasto na.
0: Yung mangita tagpaagi nga matambalan ka kay uginga na pasag na imong ubo ni mo. Ubo na ba? Pero wata kay balo kung unsa ikuan ana, paingnan.
1: Makaya mawala na ni. Mawala na ni.
0: Ito pa.
1: Unya, manamoy mga kwarta. Ha?
0: Kuan na lang. Saan di mawala na ni? Kuri bahala. Gasto-gasto pa. Tapos koko eh.
1: Katulog na mga katulog na. Saan di rin ako si ubo?

to sa siguro iprinda ng isa kakwa na to nga yuta. Doy, kinahanglan ta kwarta nga para sa imong lawas nga ma-admit ka. Ano, luspad na ka, oh. Wala kay gana mo kaon. Naman tayo, yuta, ato nang iprinda. Ito pa, nagniwang na ka, oh, tanawan ang naunin mo na miyahok na kamurag, aksyo na ka, oh, hugo. Ay, kamo'y pagplano. Kung kaya ato ka ng pangitag paagi nga maprinda na to, atong yuta, kaya i-admit na to ni imong amahan. O pa sila, ikatabang sila ni Manoy pa, huwag si ate. Ma, ay, di ta mag-asa kay igu-igur po sa ilang-ilang income. Nasila'y tagsa-tag sa kapamilya. Ato na ikaw ng atong yuta, iprinda na to na. Di ta magpaabot pa nga magrabihan kini imong amahan. Doy, ato iprinda ang yuta, doy. Mangita kami paagi ni Kokoy.

0: Naitubig ang iyang baga, Mrs.
1: Sige, Doc. Himuwalang, Doc. Nga matiman siya ninyo, Doc. Para hintaw maulian akong bana.
0: Oh, paningkamutan na mo.

sa ako naman eh. Pigtahan akong magtuunin eh. Kinanglaan ng pasulod sa balay. Si Papa na pasospital. Hurot-hurot ng kwarta nga mong nadawat gikan sa yuta nga naprinda na ako.

Sao naman ato ni? Si mama sa nagkadindiin na rin. Nakaplano na po gano'y siya nga. Iprinda na po ng pikas yuta nga nagyapoy kalubian. Ikulang na ang kwarta. Dako na kayo sa papagasto. Itaan niyo eh. Sila ni Manoy ug si ate di po makatabang kay Igor ang padlang income. Kung wala palang masakit si Papa, di lang tani may ngani. Alisura niyo eh.

Kokoy, Mor, may siguro dungagan na itong pagprinda sa itong yuta, dungagan na itong 150 lang gihapon. Mamusugot pa ka ang giprindahan na ito, ma. Tistingan lang na ito, anak. Kay kulang rigid atong kwarta ko niya. Mudugan tat 50 gihapon para gatos na tanan. Sulay lang ako, ma. Sige, anak. Ingna ang giprindahan na ito nga padungagan na ito. Pasin mo sugot na napasilay kwarta. O sige, ma. Tistingan ako, ma. Kay kinahang na napay mga resita sa doktor nga gikwan sa ako. Para sa imong amahan. O, ma. Wala ko karon, ma.

0: Ay, wa na kami kwarta ko'y. Maulag itong among kwarta ko'y katong pagprinda ninyo na kami 80. Kunya kinighangyo lagi si mama ni mo, 50 lagi yun kayang 30 amo sa gahin-gahin para sa mong magamit. Kaya mo gani gusto, malukat na dahil na sunod bulan kung makakwarta na mo. Kunya kay, hindi mo man din na makagawas na imong amahan. Mo ba nun? Oo. Kung naapalang anong di ko na mo dungagan, good na. Kay, may problema kay di man mawala ang kwarta kay naaramang yuta. Saon man eh. Pasi mangita ka kaprindahan o butang natog sa gatos para maulit niyong 50. Ang 50 na usab mo inyong magamit niya, ilukat niyo sa kuang 50 basi na mo'y kaprindahan. Sige no, mangita sa uglayang kaprindahan no. Kay ugna pa lang ko eh, ngano di man kumuha tagod. Sige no, salamat no, mangita ko kaprindahan no. O, iprindag sa gatos, inalang sa gatos para ang 50 inyong ibalik sa kuha, bahalagwa na itubo. Ang 50 magamit na po din nyo. Sige nung, salamat kayo nung. Nahala, maghulat ra ko rin kung mabalik ka. Asa ko ni paingon eh. Ang silpan. Uy! Hello? Trisha?
1: Oh, kuya, kumusta? O, naunsa ka?
0: Ay, gikan ko sa lakaw. Nangita ko kaprindahan sa yuta.
1: Kaprindahan sa yuta? Kaya ano, day mo ya?
0: Si Papa, na-admit na itubig ang baga.
1: Ha?
0: Oo, yan, naprinda na mong yuta. Kaya na-admit lagi siya, naprinda na mong 50,000. Nakay kulang man. Yung wala may kwarta gud. Yung ipaprinda na po niya sa lain o sa gatos para kung napa may magamit po ng 50 kay dili naman patubuhan ni Manong.
1: Pilang rikin ang laro ninyo?
0: 50 gani. Kay nanami 50 pero kung maprinda na mong uyuta pag-usab, isa gatos na ako para mabayaran na mo ang iprindahan na mong una. Yang 50, mo ya mo gamit-gamit.
1: Sila ni Manoy di ay.
0: Wala sila katabang. Tempa asam ni Katricia.
1: Di ako sa Manila, kuya.
0: Manila?
1: Naling kamot ko diri. Ay kabala ka makatabang ko. Ay sa ha. Mga duha lang ka oras ha. Duha lang ka oras. Magpadala ko kwarta.
0: Pila mo siya.
1: Sige lang, may bala na kiniunya. Manawag ko sa imo ha, mga 2 hours lang. Ay, sa pangitag laing kaprindahan. Istambay lang ko sa dito sa balay, magpaabot na sa ako ha.
0: Sige, Tricia. Magpaabot ko sa imo ha. Onsa? Nanawag si Tricia. O ma, magpadala ro siya ma. Hulat-hulat na lang nato ma. Dili na daw niya ipaprinda ang yuta. Maoba. Magpadala siya, ma. Sige lang, paabot-abot na ito. Manawag na doon siya. Sige.

0: Minta omong seterusnya. Dah lah segitu baga. Terus ya.
1: Kuya, magpadala ko.
0: O sige, pila ba na?
1: 250.
0: Oh, 250?
1: Oo. Lukat ang yutaw niya ang sobra ni Ana. Tubuhi lang si Manong. O isa'y sintabani mo niya ang sobra. Gamita para kay Papa o sa inyo, hadina.
0: Asa magkagwarta ni Ana?
1: Kunyara kita magsulti ni Ana kung asa na ko ng kwarta. Importante nga, malukat na ni mong yuta. Ha?
0: Si salamat. Manawag ro si mo ha. Ay salamat si Ginoo. Nakapadala si Tricia. O ma 250 ma. Asa man ko na siya kwarta o asa man siya karon? Tuwa siya sa Manila ma. Ginoo, salamat. Sige, kuha na anak.

kumah. Ako ni dadungang manong mang 55 kumah. Makuha na tong papel. Oh, di anis mo ang sobra ma. Sige anak, kay mo anton ako sa ospital. O di halang ning iskalibo sa imo ha, para mapliti-pliti ni mo. Sige nang lanon ni mo. O sige ma, magkita rin sa ospital. Mo anton ako ha. Sige ma. Salamat. Huwag ako magtuo. Nga makatabang si Tricia. Ma, sige na ma. Lakaw na ma. Mag-istorya tanya na.

0: doy. Oh, Ning. Kumusta na ka?
1: Ay, medyo na magwala.
0: Adi arang tambal ni mo na palitan na sad ka.
1: Oh, asa na ba mo kwarta ni Kukoy?
0: Paminaw og maayo. Amo unta iprinda pag-usab. Palungagan ta namo 50 para may memong sa gatos. Pero wala may kwarta ang atong giprindahan. Pero wala kini madayon. Si Tricia.
1: Si Tricia.
0: Si Tricia nakapadala og kwarta 250.
1: Unsa? Asa man siyang kwarta?
0: Wala pa mi kabalo. Magsusi pa mi kung asa siya gikan og kwarta.

0: Hello? Kuya, kumusta?
1: Salamat kay Trish. Nga nakatabang ka sa mo ah. Tuwa na lukat na ako pagbalik ang yuta. Huwag tuwa na kang mama ang kwarta ng sobra.
0: Maayo.
1: Trish, asa ka kwarta?
0: Kuan kuya, naabot ko Los Angeles.
1: Los Angeles?
0: Nagtrabaho ko diri kuya. Pag-abot na ako diri sa Manila, nagtrabaho ko.
1: Si trabaho di ba?
0: Natural, mag-entertain sa mga customer. Imna na nang akong itrabahoan, kuya. O dili maayo akong trabaho. Para lang ko makakwarta, para lang ko makasuporta sa akong kaugalingon. Sabay lang ko sa akong kaila. Pero nagbulag mi, naglagyo mi. Nangita siya trabaho nga, dili parehas ako ah.
1: Tempo sa ibut pasabot ni ma.
0: Kailuan lang ko ni kuya. Kanahim akong bayaran.
1: Unsa?
0: Oh, kuya, nagbabayad ko sa akong kaugalingon para lang ko mabuhi diri.
1: Kinuo ka.
2: Okay, mahigala sa dilipan natin ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsa ganit yung binipisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
3: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
2: Mm-hmm.
3: Ang ako gunggi, kung anong guniya, kay pura mag-upyago na nang magbatil ka, ana. Dili siya layaw. Kaya ako, mang kung anong ako bandyo po, ubay-ubay yun. Kanagbang dili siya tamis, ana. Ganit yun, nagaandit akong lawas. Kanabang dili na kayo bubakang lawas. Anong kan? Ay, puro buyag o tao na kong lawas. Tabok-tabok kong idotay. Niya karong galing na. Puro bang na, kuan ko na, bubong sa kontimbang. Kailaya, hindi kong mainom.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
5: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared, mm-hmm. Na kuha mga kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan ginako nga maayo din sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo ginagong gamiton. Mm-hmm. Tawahan ganyan ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
4: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
5: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pilo eh. Nga no, ako raw ang pwede pamaol ka daw maguli. Mm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, magabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema.
4: Oh.
5: Tested and proven din kayong Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, e B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta adto na sa inyong pharmacia. Og diri po ta sa atong Migacar Soft Gel Capsule. Ang Migacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Migacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Migacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang komponent sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado biya mga igala. Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pasampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Migacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Migacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Migacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Migacar Soft Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa kapsul. O makatabang po ang Migacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Migacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Migacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Migacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumala sa pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Migacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Migacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbyte Capsule. Ang Ferbyte Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbyte Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
1: Unsa kadto?
0: Oh, maya. Masaylo alam ko ninyo. Hanto niya, may usa ka farinir nagigigala sa koa. Nanguyab, naghangyo nga maundang nako sa akong trabaho, bisugot ko. Kung sa daw problema na ako daw sa sultihan, basta dili na daw ko magpadayon sa akong trabaho ito sa akong trabaho nga bar.
1: Unya!
0: Iyan kong gisuportahan, tuwad siya sa ilang lugar sa laing nasod. Mubalik to siya mga 5 months. Nanak ko'y boarding house nga siya'y nag-abang. Siya nagbuhi sa ko ah. Moto nanawag ko siya ha? Yung nagpatabang ko kabahin sa problema nato dito kay Papa. Automatic. Mihatag siya na looy. Andam na siya makigminyo sa kuwa kuya. Basta, mutuman ko sa iyang gusto nga. Maundang ko sa akong trabaho. Nga dili na siya gusto mahibalo nga. Nagtrabaho pa ko sa usa ka bar.
1: Na nakay gipuyan nga wa na pugka mo trabaho dito sa mo gitrabahoan.
0: Oh, okay, may gusto sa Amerikano.
1: Mayo noon. So nagpaabot na lang ka sa iya.
0: Oo, nagpaabot na lang ko nga. Iya kung ano iyon. Kunya plano siya. Nga muna sa ato ah. Basta makauli na siya diri sa Manila. Pag-uban ni padung niya sa ato ah. Pakikila-ila siya sa atong mga ginikanan.
1: Oh, sige. Ako rin magpasabot lang ni Mama at Papa. Salamat kasi mong tabang, ha?
0: Kuya, kinsa may dili mo tabang, basta na lang ikatabang, labinas na ng atong amahan.
1: Mayo kayo wala ka magdumat.
0: Ha?
1: Mayo kayo wala ka magbatulog, kay ubos kay Papa.
0: Nga, magdumot man ko, nakasabot man ko kay Papa. Nakasabot ko kay Papa, nga nun nga na siya. Oh, ang gunon po na ako. Tungkol kayo naasap ko ingon sariling mundo, ingon panila. tiro kabahin sa problema. Alam ko mo tabang, basta nalang ko ikatabang.
1: Dako na kayong tabang ni Mudrika na, ma'am.
0: Ay, kabala ka, kuya. Kung nalang ko'y mahimo, andam mo sa mutabang parinirdir sa ko, ah.
1: Sipabutan na lang siya o makabot na siya. Manganhin na lang mo. Ako rin pasabot lang ng papag, mama.
0: Salamat, kuya.
1: Manawag lang kong balik sa imo, ha?
0: Oh, sige, magulat ako. Sikumusta ko ni papag, mama. Ingnas papa nga wala akong patunog kay ubos. Nakasabot ko.
1: Sige, Tricia, sige.

0: asa man ko ng kwarta siya. Paminaw mo ma, ba? Sulod nila mo gawas sa tadi sa ospital. Okay na ang tanan, nabayaran na.
1: Oo, anak.
0: Asa man ko na siya kwarta. Pa, paminaw lang mo sa ko ha. Nakahimo stress siya o dili maayo dito. Nagtrabaho siya sa usaka bar para mabuhi niya yung masuportahan na yung kaugalingon.
1: Bar!
0: Imnanan sa mga lalaki nga tuwa ang mga babae. Dayon, si Tricia, kapit sa patalim para mabuhi.
1: Unsay kapit sa patalim, anak?
0: Unsay but pasabot, kukoy. Nagbaligya siya sa iyang lawas.
1: Unsa?
0: Ginoo ko. Pero may nalanggani pa nga na nakailan niya na himo niyang suod ng higala nga Fariner. Fariner? Oo niya. Nanguyab sa iya sa pipila kay gayon. Nagkauyab sila pa niya. Gipaundang si Tricia sa trabaho. O na nga. Dito man sa Tricia kay murang naninood ang mga Amerikano pa. Giabangan siya boarding house. Nagpaabot siya sa 5 na lang kabulan pa mubalik ng Fariner. Labi na mahibalan sa Fariner nga wala na siya mubalik ng trabaho. Nangayos siya tabang katong iyang ipadala ng kwarta. Automatic pa may padala din ang Fariner.
1: Mauba!
0: Sa Fariner kinigikan ng kwarta nga uyab ni Tricia.
1: Kinook.
0: Kung makabot ang Fariner pagikan karon mga 5 kabulan, mauba ng Fariner. Makikita sa inyo ang magigila-ila kay mga asawa siya kay Tricia.
1: Unsa?
0: Mani si Tricia mo pa uli.
1: Oo pa.
0: Magpaabot kita pa. Kung ayaw mo kabalakan Tricia o labi na ikaw pa, huwagin siya magdumot sa imuha. Nakasabot sa siya mong gibati kay sayop sab daw niya.

Ma, paamin ako. Kaluyang ka sa ginawa na. Ma, ma, ma, ugma, nana sila Tricia. Muabot na sila. Oo, uban ang Amerikano. Nala, sige, para maila-ila na nato ang maong foreigner. Ngayon na lang sa tagsuring sa atong anak. Mahalaandaman ay mong kaugalingon. Ma, ma, wala magdumot sa Tricia. Sigurado automatic to. Makahatag pa sa ilo de, sa inyo ha.

0: Mar!
1: Kuya, okay na si Papa?
0: Okay na kayo.
1: Pa?
0: Anak, may kaya niya nakamuha sa mga Amerikano?
1: Nara pa. Honey, please sit down.
0: Okay, okay. Oh, anak, sorry kayo ha.
1: Ay, ka problema niya na pa. Kasabot ko sa imo ha.
0: Masinsya kayo anak. Huwag may magtuo nga. Ikaw rin po na yung makasulbad sa mong problema.
1: Kalimbi na ganito pa, ma. Imingogi ko sa imo anak. Sa'yo magpatigbabo lang mong kahiubos. Kano ka magtarong pag-eskwila. Sorry na kayo, ma.
0: Pero wala may magtuo nga. Ikaw rin ay makatabang sa mo ha.
1: Di na ito hibala ng panahon lagi.
0: Sinsya kay ka anak ha. Sakto pa tinudan na nining iyang tuyo sa imo ha.
1: Oo, paandam niya sa mga sawa sa ko ha.
0: Di lang tanto magigsulti sa iya kay maglisod ng sabot.
1: Sila pa ako ribala sa iya. Anak, tarungon ni mo na siya. Pero lagi pa, paumanan ko niya dito sa Laing Nasod. Pagbalik niya, anda mo niya ang mga papel para sa koa. Medyo na'y mahimo siya pa.
0: Mayo'y noon, anak. Swertihin noon ka. Ano ba? Dili sa tanan na mag-eskwila. Yung swertihon. Nagya po yung swertihon, babisan noong nganing. Para sa sitwasyon ni Tricia. Maogani. Mangayon na lang tagpasailo, anak. Mairusik pa yung pasailo. Maanginikanan ta mo. Natural naman tutugod. Kay gusto masam ninyo matagaan ko niyo umahing kagmaon. Mairusik pa yung pasailo, ma, pa.
2: Salamat, anak, sa pagsabot.
1: Ako laywa makasabot. Padlongon mangkog kagod. Gusto mo lang kung namo nga. Maayo yung pag-eskwila makatapos ka para hindi ka maglisod. Oo, ma. Salamat kayo. Yun sa taman, siguro wala sa eskwila nga kung linya. Yan, nakabatod kong lalaki nga. Makatabang yapon sa to ay.
2: Pampingi siya.
1: Oo, ba? Nala, sige. 1 year magkahauna siyang bali. Oo.
3: Mao katong kaagi, Kuya Arn, sa amo ang pamilya o bansa kong isuot. Napermente lang magkuot ang dughan sa akong manginikanan tungod sa iyang kabadlungod. Kay puno lagi sa barkada. Maglaglag, ikan sa eskwilan, dili mo uli sa insaktong oras, tuwa si gawas, nag-inom-inom. Pero may nalanggani. Nakita na tagbo niyang usa ka lalaki. Nagkaroon, Kuya Arn, batiyo na lang na mo ang kamingaw. Sa cellphone na lang kami magkita. Sa video call. Natuwa na siya sa Laing Nasod. Atuwa siya sa Texas, Kuya Arn. Ito akong mangho dito. Magpadala siya o kwarta. Makalugar siya. Nga para lang ano na kami sa magamit. Huwag ako. Padayon pa sa pag-apply, Kuya Arn. Kadili basta-basta. Bisa nakatapos kita sa pagtuon. Mangita pa kita. Kaplastaran ng trabaho na eligible na gayon. Salamat, Kuya Arn, mahinaot ko. Nagya po yung mga inspirasyon na makuha sa imo mga listeners. Salamat, Kuya Arn, ang imo magtatampo. Kokoy. Salamat, Koy, sa imong kaagi, uban ni Tricia. Kipadala lang to ni Kokoy Mahigala, no? Kay basin makahataog may inspirasyon sa uban. Tama sa namin. Hindi lang magpakuha sa paglaog. Kung nakahimo kag mga dili maayo, pero saan taman. Ingon pa para makasustain lang sa gihimo ni Tricia. Namay anak, God. Karon, swerte si Tricia. Tuwa na sa Texas, abroad na. Tuwa na nagpuyo. Sige, Koy, salamat, Koy, ha? Kung naminaw ka karon, Koy. Mahigala na salamat, no? Ay inyong kalimti ang pinaka-importante sa inyo, ang pinaka-the best ng mga product para sa inyo, ang makahatag o may benepisyo. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape na manggaling, Mahigala, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. O baka ha, sulay po ninyo ang Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon ng Yapon. O testingan po ninyo kung unsay yun nga ihatag nga energy sa inyong mga gimbuhaton sa matag-adlaw sa atong Turbo Max Coffee. Ha? Basta kay first time ninyo pag-inom, tunga lang sa sachet. Ha? Okay, o dahil sab sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas nga para sa tanan, gikan sa bata, hantod sa mga tigulang, o sa tibuok pamilya, pwede kayo siya mahigala ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Walay chemicals, walay halang, mild lang mahigala tungod kay mga pure herbal ang anadihan. O dili ka man imong haplas. O umaabot na itong Supremo Herbal Oil, nga haplas lang yan po mahigala, pero dili pa kininyo mapalit sa mga parmasya, wala pa siya. Magpahibalo lang ko kung naana, ha? Pero nahibalo naman mo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. O labi na usab no sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Anyo kalimti mga inan, ha? Importante na sa inyo mga bata ang atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina, para ganado kayong bata mo eskwela. O guban usab sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule, para sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mamutik niya ini ang 13 anyos sa itong Nerveplex EE, Appetite Enhancer Capsule, hantod sa mga tigulang kung nawala ang ganas pagkaon. Kung gusto mo makarelax, maghati apog siya relax mahigala. O labin usab sa atong B40 Capsule. Ang B40 Capsule mahigala, makatabang kay sa mga tao nga dunay nerves neuropathy, masinadaot ng mga kaugatan, gumikan sa taas na nga edad, or nadaot ang mga kaugatan, gumikan sa diabetes. Malibyuhan na, matambala na, o kadaadlaw ka mag-maintain sa atong B40 Capsule. Huwag na mga gimanong suktusok mag-musi sa imong tiil, nga na siya ba, na magpinhod imong mga kamot ng tiil. O na, nga nervous neuropathy na, malibyuhan na sa atong B40 Capsule. O, glabin usab no sa atong Mega Car Soft Gel Capsule. Daghang health problem ang itiker, pwede kayo sa mga high blood. O labin usab no sa atong mga senior citizens, makatabang atong Mega Car Soft Gel Capsule niya na para sa inyong brain health. Mahilig kayo sa kining gitawag nga Alzheimer's disease, baka na bang limtanon ta nga mga idara na mga senior citizens. Magmintin lang kadadlaw sa usa kapsula nga Mega Car Soft Gel Capsule. O labin usab no sa mga babae din nga magproblema sila sa ilang binulan kung maabot na kay mang sakit man kayo ilang bation. Mag Mega Car Soft Gel Capsule mo. Na mga teenager nga maglikay sa acne o pimples breakout, mag Mega Car Soft Gel Capsule. Sa mga inahan nga doon ay depression o anxiety ang ilang mga anak. O sa mga hubakon, kinahanglan ta mag Mega Car Soft Gel Capsule. Ha? O labos na talang sa atong Fairbite Capsule Sub. Sa mga tao nga daling kapuyon, gamay nga trabaho, daling kapuyon, hangoson, nga maglipong-lipong, loose pad tanahon, ayun yung pasagdi. Okay, lawas sa atong kapital. Mag-Fairbite Capsule, mahigala, ha? Ah, sige. Dagan, ugdagan kayong salamat. Bye-bye. Kinis Kuya Arn, ang inyong Dr. Love. Mayingon, bye-bye. Dr. Love! God bless ka natin ka.

Mahal na ka ba imang panguntana? May tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman.

0: Sister Cap, o sa atong mga listeners. Thank you kayo sa time na inyong gigahin para pagpaminaw sa among mga paningkamot diri nga makatabang sa inyo ang health problem.
1: Yes. So maghinaot mino nga anaamo sa maayong panglawas. Ilabi na jud sa atong mga suking tigpaminaw, no? Katong mga suki na to nga texter sender, no? Hinaot nga kana ang naamo sa maayong panglawas, ilabi na karon sa atong panahon nga kanang ulan init, so mag-expect kita nga dali ta ana magkasipon ug magkaubo-ubo, di ba? So mao ni karon Dr. Choi, magsugod ta sa ato ang pagbasa na dayon sa ato ang texters sa mga sender nato nga murag excited na gyud nga madungog nila ang imo ang tubag sa ila ang mga pangutana. Ingon siya diri, Doc, maayong hapon Dr. Choi, si Jeffrey ni usa ka gapaminaw sa radio. Pwede ko mangutana, Doc, about sa akong sakit? Karon mangutana ko kung unsay tambal ani, nagsugod atong gajaging ko. Unya makalimot kog kaon, unya wala akoy tulog. Maglisod kog tulog, unya karon na akoy mga problema nga akong ginaluom-luom. Isa man gud ko nga introvert diri, permi sa balay, dili galaag. Then naay mga problema na ko, ako rasulohon tanan. Feel na ko, Doc, na depressed guro ko. Or napasmo-pasmo akong gibati karon. Mura ko mataranta, di inaay pula-pulas akong dughan. Unya, galabad akong ulo, unsay akong angayng buhaton ani Doc Choi. Unya, bata pa daw siya, kahit 24 years old siya nga taga Bunawan. So, maunin no, atong texter sender sa 1367 sa 0985.
0: Siguro, kanang karakter naman yun, no? Kanang murag personality naman nato ng introvert, no? Pero, as much as possible, even ako, di man ko ingon nga daghan kay friends, nga na ako'y kuhain, pero ang ako alam makuhain siguro is kinanglan, maningkamot siya nga mo-socialize po siya. No, siguro mag-start ka sa imo ang mga community, no? Like example, sa inyong church, no? Try to join kanang choir ba? Try to join inyo ang katikisem ba? May nana bitaw? Kay mas may yun ang nakay a little of core group, no? And then, nakanindot manggun sa church, kay murag dili kay sila judgmental. Di ba, ma'am?
1: Kay more in spiritual.
0: Ikaw, ma'am, apil man po ka sa inyong church, no?
1: Naamang gitaan ng
0: in fact, ako sa una, sa dili pa ko busy, no? Naagyo ko eh, kanang core group, no? And then, do dili man kay ko nga ingon nga daghan kay kanang activities nga giapilan, pero sa time nga libre ko, mo join ko sa mong core group, no? Pero namagod to yung mga instances nga na busy jud kayo sa work nga ako ang kuan na lang isa ako ang family. Though I try to have good relationship with sa mga workers na ko. So murag sila na po akong nabarkada, no? Kay sila po akong kuyog sa pag-alaga sa akong mga anak, no? So find someone or a group of people nga murag maka-share ka sa imong mga problema. Siguro ayaw lang sa po diretsyog share sa imong problema. Just find a group lang sa to be a member and participant. Ana lang sa ba, no? And then kung nana kay mga suod na friends, ana sa group ngay mo ang maapilan is mas better siguro nga ay ha na ka mag-storya ba sa mga problema in ana, no? So kung in kaso na kay mga barkada sa una, mas better you try to reconnect, no? Even mas kidana lang sa social media, try to reconnect sa imong mga friends, imong mga barkada. Ana, kumusta lang gud in ana? Kumusta naman ka? So ang mahitabo ana, mag-share na iragyapon mo sa inyong mga experiences or kanaan po yung mga problema, mag-share hanay na, okay? Ang importante mong gud ani, ma'am, nga dili niya sulohon. So ang importante gud nga naa kay ma-konektahan. Oo. Kung dili man ganing imong igagaw, imong barkada, no? So, katong mga karaan nga suod ni mo sa una, try to reconnect in social media. Kung dili man ganing, invite ni mo sila nga, uy, di man laag sa tabi, mag-coffee or something. E nana, bitaw?
1: Labi na kung nana siya gibati, nga nagsolo-solo na siya siya ang gibati.
0: That's why I'm saying, dapat siya mag-connect.
1: Gani, no?
0: So, dapat siya mag-connect. Kaya dili man ka one man in an island,
1: yes,
0: no? Di man ta, naman ta sa, in a community man ta. So, kana, and then on the medical side, mas maayo siguro magpa-check up siya og psychiatrist or even a family medicine physician, no? Kaya usually we're trained and also in the

0: mental health, no? Ang mental health naman gani karon is part na siya sa civil service nga natay mental health or wellness nga leave, no? Mm. Para ka nakay additional 5 days na karon nga kanang official leave na gyud na sa mga employees nga depende na nimo, mula ka o baka, mo vacation baka, mo attend kang party, mo attend kang activity sa mong anak. Basta na kay 5 days, anak, nga wellness leave.
1: Mm-hmm. Oo.
0: So, appel na anak, imong mental health, social health, or physical health, or emotional health, anak nimo nga ko ano. And then, so mas maayos siguro magpa-check up siya, kay murag na mo'y tambal nga, murag mo kalma, pero murag dili ka mag-uul.
1: Mm-hmm.
0: Anti-depressive siya. Pero dili siya ingon nga katong regulated, no? Pero kinahanglan gyapon siya reseta. Mm-hmm. And syempre, dili man ako pwede istorya. Kaya nga, no? Kanang ma-reprimand unya ko, no? Kaya kinahanglan man yun siya reseta, no?
1: Mm-hmm.
0: So, mas maayo nga magpa-check up siya. Kung wala man gani psychiatrist sa ila, pwede siguro ang family medicine, no?
1: Mm-hmm.
0: Kaya murag more in-tune into kanang mga inana bitaw, kanang family wellness.
1: Oo. Okay.
0: So, mas maayo siguro magpa-check up ka o family medicine para sa ako ah. No, pero syempre naman mi sa Dipolog City o kabalo asa ka.
1: Man siya Doc, Bunawan sa Agusan del Sur.
0: So, pagita og family medicine diha na sa inyong area kay mas naana sila time to listen ang family medicine regarding mga family problems. Kay usually siguro basin ang problema dili lang yun kay Sierra, basin apil na ang iyang family problem. So,
1: uh-huh.
0: Mas maayo ang iyang pa-check upan is family medicine nga doctor.
1: Okay, Doc. Pero kani iyang pag-jogging Doc no, mas nakatapang sabi ni niya, Doc, no?
0: Makatama rin sa physical health.
1: Uh-huh.
0: And then, siguro, try siya o appeal ka ng mga organization nga nag-run. Di ba na may uban anak nga nag-appeal ka ng mga 4K, 2K run, may nanabitaw ng mga group. O naman yun, anak, good. Or pickleball ba? So, try yun siya nga, iyan ang i-overcome iyang pagka-introvert.
1: Okay, thank you kaaya na, Doc, no? Daghan dyan kaayo ang makarelate kaayo ani sa ato ang texter sender. Pero yan, giingon po din ni Doc ba? Kanimanggong malimot siya kaon, kana po at bantayanan.
0: Imuan naman yun ng kuan, kanang, imuan naman yun ang pahinumduman ni Musaf, ng mukha o naka. Iwan ka, ingon nga pila ka oras yung ka magdagan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, syempre, mag-run ka, siguro early morning, humani mo run, di mamahaw ka. Mm-hmm. Ayun, hindi ka gabi eh.
1: Narumayang tulog, no?
0: Mga late afternoon ka mag-run, mga 4 to 6, and then after anang run, ikaon ka.
1: Mm-hmm.
0: Diba na ingon nga, kinanglan malimtan ni mo?
1: Lagi.
0: So, kung kuan magani, magpa-alarm siya.
1: Kana,
0: no? Kaya di mo punta ingon nga, the whole day ta mag-run.
1: Mm-hmm. So example, para sa nang uban dok bang, kana bitong mabisi na silang gipang buhat, labi na naga cellphone na, sa malimot na dayog kaon, yun na plus, kaninga gibati dayo ni Jeffrey, na liso dyan kayo no, mga kabatanunan, dapat insakto dyan tagkaon, insakto tagkatulog, so dapat naatay mga food supplements no, or mainom po taga ka ng lami po siya nga, makapakatulog. Munana, sama sa tong coffee corn. Pwede ka ani, Jeffrey.
0: Nerviplex AE.
1: Nerviplex AE para maayo imong tulog. Para di po ka malimot nga mukhaon. Kaya nga no, kaning ato ang Nerviplex AE. Pag inom ni mo ani, mas ma-feel ni mo nga ganahan ka mukhaon. So, basin ka ni imong giginahanglan, no, Jeffrey, no? Huwag hinaot nga nakadungog ka sa ato ang karon nga kuan nga segment karon no, hinaot nga namati ka. Shout out tayo sa tanan ng mga taga Agusan del Sur, Doc.
0: Mm.
1: Taga dito man siya sa Bunawan. So thank you pod kaayo sa imong pagpadala sa imong message no. Hinaot nga nakatabang nimo ang atong advice karon. Labi na gyud ang advice ni doktora no. So magpa-check up daw ka dito mo ato ka sa psychiatrist Doc
0: or kun dili family
1: or
0: medicine.
1: Family medicine. Okay? So thank you kaayo doktora sa imong advice. Na na po tay lain nga texter sender nga si Ma'am Marilyn ingon siya. Yadong bagtak Doc, naglaylay man, puy-puy man, mora ko og nagbaklay og layo kaayo. Bisag magtindog, laylay, og maghigda ko, laylay. Dayon, kining akong baling kawang, dapit sa wala Doc, kay magsakit usahay. Konektar dayon siya sa paa nga laylay. Kining akong paa nga laylay, dapit wala. Kana ara Doc.
0: Mas maayo siguro magpa-laboratory siya, no? Kay basin taas siya sugar, no? Kay kasagaran, isa na sa reason, ano, mag-numbness ka, magpuy-puy ka or laylay kung kulang ka sa kanang mga kanang bitaw mga electrolytes, no? So usahay kun kaning diabetic ka, kulang kag potassium, no? Labi nang tagas kay imong sugar, labi na kung naga-insulin sila, no? Ang uban pod anang mauubos ang potassium kung nagasigis lang nebulize, no? So mas maayo siguro ipa-check niya yung sugar kung wala ba siya yung neuropathy, ipa-check niya yung mga electrolytes kay naman tay gitawag og hypokalemic periodic paralysis, no? Kanang inherent jud sila nga paspas kay sila mauubos ilang potassium, no? So kinahanglan siguro ipa-check pa niya yung mga electrolytes like sodium, potassium, inana. And then kato uric acid, no? Kay usahay kanang ngulngul mura po natong ma-feel as laylay, especially sa atong mga joints kung tag-as ka o uric acid. So ang ako ang suggestion sa iya, magpa-laboratory siya. Aside ana, pwede po siya ubos o hemoglobin, hematocrit, gano kapoy siya or luya siya, no? So usahay kung kulang ka hemoglobin, hematocrit, inanay mo ma-feel. So mas maayo ang akong suggestion sa iya is kato, pa-check niya yung sugar, pa-check niya yung uric acid, pa-check niya yung CBC, no? And then, okay ram yung kayo mga haplas, tamam, no? Pwede kayo sulayan niya itong Orion ng haplas, no? And then, magpamasahe, okay kayo, kayo murag ma-relax ang imong mga muscles, inana, no? Kaya usahay ka na bitawang hago ra kay ta, kanang sige taglakaw, dayon
1: ang trabaho sa balay, sing tindo.
0: Oo, sikag sington, inana. So, isa mo na sa reason nga mangkuanta, mag-neuropathy, mag-ubos ato mga electrolytes sa lawas, inana. So, usa, no? And then, kung wala siguro, akong suggestion is kung katutanan, ipatest niya niya, normal ra, and the next siguro nga ipatest is kanang atong metabolism, no, nga testing. So patest siya sa thyroid test, no? Kay ang uban ana nga mura bitaw downer kanang hinay kay imong metabolism, and ana is kung na kay hypothyroidism, no, ubos imong mga hormones sa thyroid. So pwede pud na siya. So step by step yun na ang pag-assess na to. So kinahanglan ni siya magpa-check up og doktor haron ma-requestan siya og mga laboratories. Then for the meantime, ang ako mga suggestion niya, pwede siya mag-B-complex. Labi ng high dose na itong B-complex. Itong B-forte, no? Pwede ka mag-inom, ana. And then, harun maayo iyang katulog para the next day is refresh siya. So, pwede po siya mag-Nerviplex AE, dayon niya katulog, no? Pwede po siya mangape, no? Kung ganahan siya mangape, magagabi, pwede siya mag- timpla o isa ka kuan baso nga
1: coffee corn. Pero Dok, kuan man ni si Mama Marilyn Dok, taga Rojas Ramani siya. So pwede siya mo bisita sa imo ang clinic, Dok?
0: Yes, pwede siya mo ato sa akong clinic na amin sa Dipag Med every Wednesday and Saturday morning. And then by schedule, mas maayo siyang manawag na ano, kung ganahan siya sa Prime Med nga Wednesday afternoon o Friday morning or sa East Hospital nga OPD clinic na mo every Saturday sa afternoon. Ang amo ang number nga pwede niya tawagan for schedule is si Neil, ako ang secretary. So ang number is 0910-755-9686.
1: Okay, Doc. Thank you kay ana. So Mama Rilyn, no, karon naka-tune in gid si Mama Rilyn, na dungog na gini imong advice, Doc, na porting daghana gid dapat niyang ipa-check. No, importante kay labi na 52 years old naman ni si Ma'am, no? Naghanagutag mga balatian ng mga bation. So, magpa-check kita sa doktor. Bisitaha lang, Ma'am, si Doktora Choi, ha? Para magkita mo para makabalo ka on sa payangan ni mong laing buhaton after anang imong mapa-check na ni mo imong ang gibati. Okay, so, magpasalamat ta sa mga nag-message na to. Atong i-invite ang uban nga mo message sa atong hotline number 0909-304-8924. So message lang mo kung unsa pa ka na yung gikabalakan sa inyong panglawas kay aron nga matabangan ta ni Dr. Choi, no, nga para ma unsay maayong matambag niya, unsay atong maayong buhaton, unsay maayong atong mga pagkaon nga likayan para kana atong gipangbati dili na gid kay siya mo worse, no. Ingon ana, din katong aron makatilaw pod mo sa mga food supplement nga basin mo angay mo, ilabi na sa ato ang mga produkto dinhi nga daghan na pod kaayo ang naka-try nga ni angay. Din katong atong haplas mga kahigalaan, labi na sa ato mga nanay tatay din ha, no, ay magkalimot maghaplas ta sa ato ang Orion nga haplas.
0: Yes.
1: Okay, dayon. Diri na punta sa ato ang lain nga texter sender nga nag-hello lang man ni siya, Doc, sa last 4 digit nga 8924 sa 950. Ningon siya diri nga hello Doc Choi, hello Buttercup, and hello Kuya Franz. Always kong nagapaminaw sa inyo ang programa ug thank you kaayo sa inyo ang natabang sa mga mamiminaw sa mga masakiton. Doc, unsay imong ikasulti ato, Doc?
0: No. Yes, oo. Thank you kaayo no sa to mga listeners labi na ni sa atong texter no. Salamat kaayo nga nag-take time niyo siya mag-hi, mag-hello, magpahibalo gyud nga isa siya sa ato nga listeners.
1: Yes. So, thank you kaayo no. Shout out sa tanang mga namati karon. Daghan kaayo tag mga followers gani sa Facebook ni Dr. Choi. Malimot ka Doc sa pag-invite Doc mo message sa imo ang Facebook account.
0: Pwede sa sila mag-message no sa ilang mga questions, positive feedback o mga pa-shout out no sa ato nga Facebook Messenger nga Doc Choi no, DOC space CHOI no. So pwede sila dito mag padala sa ilang mga messages.
1: Okay, so shout out te ay sa mga taga-Dingina no. Kusog kay ta dito Doc. Naglanog-lanog itong tingog dito Doc.
0: Ba?
1: Oo, human sa drama ni Kuya Earn, yes.
0: Ni Dr. Love.
1: Ni Dr. Love Ato ana po dayon nga segment po ang naglanog-lanog. So, salamat kayo tanan no mga kahigalaan nato. Ug wa na po tayo oras. Hangtod na po sa sunod nga higayon. Kini si Buttercup, mangiyong higala sa kahanginan nga sa ngalan ni Kuya Franz, magpahinumdom nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
0: Yes, ug kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:40. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbawas?
4: Oo, pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami na awa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 248. And indeed, it is true. Love is the answer. England Jen and John Ford Coley for you. Maying hapon mga sweethearts. Nako. Ala, dumidilim na naman ang paligid. Alam, mag-ingat po kayo ha sa mga may lakad ngayon. Mapayong na. Ayaw kalimti. Uy, nako. Sipunon ka, ubuhon ka, ani mabasa kag ulan. Hey, George, we'll be with you till 3 o'clock. Ilang minuto na lang, ano? Oh, nalalabi sa ating programa ngayong Biyernes. Hi to 2745. Malandungon nga kahaponon sa tanan. I feel nga pwede mag-emote-emote sa song o banan sa panahon. Oo nga, ano? Medyo landong. Hi, Tisha Eatery. Hi sa'yo, Mr. Ryder. Hi, Rai. May nga upon sa inyong tanandiya, ha? Hi to 7234. Shout out. Greet ko kay Wilcita Zalzos. Happy, happy birthday from Ron Valdez, Chris Liedo, Bernard Batobato, Ruel Takalinar, and Mark Abbas. The number one station in the nation. Ah, grabe naman kayo. Dagang-dagang salamat, ha? I think Madonna and Child Medical Center is celebrating their 50th anniversary. Tama? Happy anniversary po sa inyo. Ha? Maraming salamat sa inyong pakikinig. At dahil nakikinig kayo, eto na, biyaya ang sasa inyo sa The Price is Rise Overload. Ayan na, sino kaya magiging winner natin ngayong hapon? Let's go ahead and spin ruleta. Sa mga may entries dyan, get ready. Baka pangalan mo na ang matatawag ko, ha? Ayan na, eto na. At yung ating ruleta ay napatigil sa Barangay, Barangay Bayabas. Barangay Bayabas, yung Dropbox. Ay, dagang salamat, Kending Boys. Ito, ang aking napunot mula sa ating Barangay Bayabas Dropbox. Mula... Ay, kasi si Harvey yung... Siya po yung Kending Boy ko ngayon. Ito, mula sa Zone 1, Barangay Bayabas. Uy, congratulations sa'yo, Mary Jean Lerasan. Mary Jean Lerasan mula sa Zone 1, Barangay Bayabas. Congratulations! Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Pag nag-claim dito, magdala ng ID, ha? Pero ayaw sa karon kasi parang uulan. O, try natin bukas, ha? O, 8 a.m. to 5 p.m. yung ating claiming period. And that's gonna be working hours, weekdays. Weekends naman pwede. O, basta Saturday kasi dito pa kami. O, dito tayo located sa 5th floor Pico Admin Building, katabi ng West City Central School, along Valmenta Boulevard. O, may signage naman, makikita ninyo Heart FM, ha? Dito lang po tayo papasok. At 14 days na ang ating claiming period. O, sa mga winners. At ang ating The Price is Right Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Playing you my last set of songs. Stick with me. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap. 93.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: 6 p.m. at the Cinema 2 Ayala Centrio Mall. Reserve your tickets now. Please visit the nearest Pico office in Cagayan de Oro City. This event is also brought to you by Heart FM 92.7, ang radyo
7: ng heart ko.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Nagpulong ang Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 10 o CIDGRFU-10 at Bureau of Internal Revenue BIR Regional Office upang higit pang palakasin ang kanilang koordinasyon sa pagpapatupad ng batas laban sa mga paglabag na may kaugnayan sa buwis. Pinangunahan ni CIDGRFU-10 Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Jerome J. Ragonton kasama si Police Major Gerson Sullivan ng Cagayan de Oro City Field Unit ang pagbisita kay BIR Regional Director Attorney Helen Abillanosa sa Cagayan de Oro City. Sa kanilang pagpupulong, tinalakay ng dalawang ahensya ang pagpapahusay ng koordinasyon, pagpapalakas ng palitan ng impormasyon at pagpapatuloy ng magkasanib na operasyon upang mas mapabuti ang pagpapatupad ng batas at serbisyo sa publiko. Ayon sa CIDG, ipinakikita ng inisyatibong ito ang kanilang sama-samang hangarin na maprotektahan ang kita ng pamahalaan, mapananggot ang mga lumalabag sa batas sa buwis at higit pang mapatatag ang ugnayan ng mga ahensya sa Region 10. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bukidnon, 12 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM, Bukidnon. 3:33 yung oras natin, sweethearts. Magandang hapon, mas maganda ka pa sa hapon. Welcome once again sa ating programang Heart Afternoon Drive. Thank God it's Biyernes. Of course. Happy Friday, everyone. Ako, excited na ba ang lahat? Kasi magwi-weekend na. Ang dami nating mga plano over the weekend. Sana matuloy, di ba? Pero yung iba is rain or shine, dapat matuloy. Merong date na yung weekend. Ako, sana matuloy yan, ha? Oh. At saka yung may mga appointment ngayong weekend, oh, para sa pangkabuhayan, para sa kinabukasan. Ay, good luck po sa inyo, ha. Anyway, mag-enjoy tayo sa ating Friday afternoon. Kahit na maulan sa labas, patuloy pa rin yung buhay natin, ha. Let's continue to be happy this afternoon. And of course, ako nang bahala sa mga music para magaan yung mood natin, di ba? Meron kayong mga pabate dyan, no? Magulat lang ko, ha? 0917-1579-927. Batiin natin ng happy listening. Umpisahan natin sa ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10, Upper Carmel. Of course, si Mami Gemma Popos. Nako, maraming salamat. Oh, nakabalik na talaga si Mami dito kanina, ha? It's been a while. At saka maraming salamat din po sa inyong mga pasalubong, ha? Grabe. Ang dami. Bali, 5 kakarton. Magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon na kakagising lang. Yung iba naman is inaantok pa. Nako! Ako malapit na magpalpitate. Dalawang tasa ng kape na yung naubos ko, ha. Pero at least, in fairness, nawala yung antok ko. Kasi andyan kayo, di ba? Happy listening po sa lahat ng ating mga kaibigan ngayon. Diyan po sa may, still from Upper Carmen, ha? Happy listening kay Jonix Blue. Zone 10, Purok 6B. Parang kabitbahay lang yata to ni Mami Gemma. At yung mga sweethearts natin sa may NHA, yung Shell. O, dyan po sa may highway, ha? Shell station natin. Naglanog-lanog kanuna yung Heart FM. Maraming salamat po sa inyo din, ha, mga sweethearts. Kiss ko, be! O, maayong hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon na of course wala talaga silang choice. Nagpapalaba na sa kanilang paboritong mga laundry shop dito, ha? Kasi dili man na mauga. O, atong panahon, wala man nakikooperate sa atong linabhan. Pero on the good side or on the bright side, at least, di ba, ang sarap ng amoy pag galing sa laundry shop yung mga damit natin, di ba? Mars Laundry, ha? Mayong pagpaminaw sa inyo. And also kay Sir Efren Wyan, Eddie Kinya. Kumusta kayo dyan sa Bukidnon? Umuula na ba dyan? O, dapat mag-talkubong kayo ng maraming kumot, ha? Para hindi kayo lamigin. O, di ba? Happy listening po sa inyong lahat sa mga naka-tune in ngayon. Alright, babalik ako. Oras na natin is 3:36. More music pa rin sa aking pagbabalik. Right after the short break, tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 93.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa amo mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 3:47 ang oras natin, sweethearts. Kayo nag-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. And that was Sabrina Carpenter with Taste. And that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Oy, happy, happy, ha? Birthday. Birthday boy natin ngayong araw na to, ha? Si Wilcito Salsos. And it's coming from your friends, si Ron Valdez, Chris Liedo, Ruel Tagalinar, kay Bernard Batubato, and also kay Mark Abbas. Mga kaibigan mo dyan sa may Madonna and Child Medical Center. Nako, for sure, busog na busog tong mga nagpag-greet sa iyo. Happy, happy birthday once again to Wilcito Salsos. May you have many more birthdays to come, sir. Good health, ha? Oh, God bless you. At saka magayong hapon din po. At happy, happy birthday kay Ate Grace. Oy, milestone birthday din niya ngayon, ha? Oh, tansya ko, nasa 18 or ano ba, 21st birthday? O di kaya 30th birthday? Oh, sabihan mo ako, Ate Grace, ha? Pang ilang milestone mo na ito, ha? But anyway, milestone. Oh, cousin yan ni Harvey Stone. World Cousin Day nga ngayon, ha, di ba? Baka pinsan ko yan, ha, Ate Grace, ha. But anyway, happy, happy birthday to you, Ate Grace Ehipto. Sa mga kasamahan mo dyan sa may Gold Crest, nako, magpapakain siguro to si Ate Grace, ha. Papapansit. Happy, happy birthday once again. Yung mga birthday celebrants din natin ngayong araw na to, happy, happy birthday po sa inyo, ha. And also, hi na din sa ating mga sweethearts. Ngayon sa may Market City, Agora. Diyan din sa may Melodia Pharmacy. Happy, happy listening sa inyong lahat. At yung mga sweethearts din natin, nagkikinig sa atin diyan sa may Barangay Lapasan. Yuhu! Dami yung mga sweethearts natin diyan, ha. Especially dito sa may Bacongan Street. Sila lahat diyan, naka-Heart FM. Maraming salamat sa inyong lahat, ha. Anyway, oras natin, alas 3.50. Abangan nyo mamaya yung lucky caller number 2 natin, ha, para po sa ating pamimigay ng tickets. Heart FM's block screening. Spider-Man po, ha? Malapit na malapit na. Mamaya, antabayanan. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon. Oras natin 4:13. Soundcheck brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Andito na po sa linya natin yung lucky caller number 2. Alright, kausapin na natin. Hello, mayong hapon.
1: Hello, good afternoon.
0: Good afternoon. Kisa ni Palihog. What's your first name and last name? See?
1: Silver Grace Anob.
0: Silver Grace Anob. Saan ba tumatawag ganun si Silver Grace Anob?
1: There is Don Juan San Lazaro. Pero nakukaroon there is Market City.
0: Ah, Market City. Asa may Agora. Anyway, Silver, ready ka na ba sa katanungan natin?
1: Yes, very, very ready.
0: All right, here's our question. Kailan at saan gaganapin ang block screening ng Spider-Man?
1: Sa August 2, 7 p.m. SM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Alright, grabe ka bright. Minaw good sa klase, diba? Congratulations to you ha. Meron ka ng 2 tickets. At sino yung sasama mo? Sino yung kasama mo? Of course, si... Sino?
1: Isasama?
0: Oh, isasama mo.
1: Baka si, si mother-in-law or ewan ko.
0: Anyway, congratulations to you, ha? One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM. Ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. 93.7.
3: This is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pasaron, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga. Tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usang nga nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapi po kayo lang tulog. Gani dili na po sila luya. Inig mabuntag.
3: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mako ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
5: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED Registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU Assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong maka-apil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
2: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: RN Pilais. Anak ko, mabigat ang paundaloy ng traffic dyan hanggang... Kung galing kang Patag Harvest Zone, papunta po ng Villarreal, sana umiwas na kayo dyan kasi taas-taas na po ang traffic dyan, bumper to bumper na. Kasi may ano dyan, may isang private school na nag-uuwian na yung mga estudyante natin dyan, kaya umiwas dyan sa may banda po ng galing Patag, papunta po ng Villarreal.
1: Alright. Anyway, maraming salamat sa iyong report.
0: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Nagpo si HPT Joseph Poy Uratranana ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
3: Kaya EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:42 po ng hapon ng oras natin. That was the Huntrix with Take Down, and that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Happy listening sa atong mga sweethearts nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Tagulungan tsaka sa may Villanueva, Misamis Oriental. Shoutout din sa may Claveria at tsaka dyan po sa may Balingasag, ha. Maraming salamat po. At hanggang ngayon nakikinig pa rin kayo sa Heart FM. Happy listening din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Upol. Hi din sa may El Salvador. Shoutout po sa inyo. At tsaka congratulate natin na yung mga winners ng ating mamimigay po ng ticket sa ating block screening. Dalawa po yun, ha. Tsaka pakidala lang po ng inyong ID, ha. Punta lang dito sa aming himpilan. Fifth floor, FICO Admin Building dito sa may Vimenta, ha. Tapat lang sa West City Central School. At syempre, batiin natin muli ang ating mga birthday boy. Happy birthday kay Wolcito Zalzos at tsaka kay Ate Grace. Milestone ni Ate Grace ngayon, ha. Diba? Sabi ko, parang nasa 18, 21 or nasa 30 lang yung age ni Ate Grace. Anyway, Ate Grace, ha, sana maging masaya ka sa birthday mo, ha. Mubawi, Rami. Kohon. At saka, happy birthday din sa ating mga sweethearts ngayon na nag-celebrate, ha. Yung iba naman is na andyan sa may, ano ba yung pasyalan dyan sa may Upper Nazareth. Yung High Ridge. Happy listening po sa inyong lahat, ha. At syempre naman, speaking of High Ridge, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Eden Solis. Of course, araw-araw sila nakikinig ang ating mga staff dyan, ha. Kumusta naman mo? Na-miss namin kayo, ha. Mag-message kayo. Basta bukas. Samahan nyo ako bukas, ha. Kasi we'll be doing the 90s show, ang ating The 90s Heart. Alas 9 po yan hanggang alas 12. You'll be hearing all your favorite music from the 90s. Alright? Oras natin, sweethearts. 45 minutes after 4 o'clock. Eto na. Sabi ng busina ng pag-asa, ha. Ang ating The Price is Rise Overload. Eto na, ikot na ang ating ruleta para pipili muli ng ating maswerteng winner. And this will be our last winner of the day, ha. Sino kaya? Oy, dito tayo tumapat. Uminto sa may Barangay Gusa. Lugar na to. Alright, bunot na tayo dito. Winner from Barangay Gusa. Eto, congratulations kay Bibet Luzana. Bibet Luzana ng Barangay Gusa, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Pakikuha lang po dito sa aming istasyon, ha. Huwag kalimutang magdala po ng ID. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magbabalik ako with the music from Kyle Rafael. Kaya tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, sa doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: The price is rise. Overload. The price is rise. Overload.
8: Overload? Tama.
7: Overload dahil pati sundaan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload.
8: Overload.
7: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The price is rise. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Buginoin. Oras natin, sweethearts, 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. And sabi nga sa kanta, hanggang dito na lang ako, ha. Of course, I'll be saying bye-bye now. And magkita-kits tayo bukas. Sama-sama pa tayo, ha. 3 oras yung pagsasama natin bukas. Of course, mag-party-party na with the music, with the tunes from the 90s. Alas 9 hanggang alas 12 po yan ng tanghali. Of course, kasama nyo sa inyong general cleaning, sa inyong paglalaban, sa inyong pag-gardening, sa inyong paggagansilyo, at saka sa pagwashing ng mga sasakyan, ha. Party-party tayo bukas, mga auntie at mga uncle. Anyway, leaving you with a song from Alamid. Of course, sama-sama tayo. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. God bless you all. Bye-bye. Happy

0: Maing adlaw og welcome back sa to ang pagtuon na pod. Mangutana ko ninyo mga pinangga. Kabantay ba mo nga kung kulang tagtulog, gawas nga sa puton ta, dili tanan pero daghan, mabati na to nga bugat kaayo atong mata, medyo or ang uban, discomfortable kaayong mata. Ang uban, magsakit ang mata. Kabalo ba mga pinangga nga pila lang ka mga oras ang kulang na to nga pagtulog, pwede siya makapahimo sa to ang mga luha nga mahimo siyang corrosive salt water. No, mahimo siyang mas mo-concentrated ang asin sa to mga luha. Unya magiging corrosive siya. Makadaot siya sa to ang mata. Sa tinuod lang mga pinangga, sa medisina, ato na siyang gitawag nga lacrimal functional unit or disruption of the lacrimal functional unit. Pagkaguba sa to ang lacrimal system. Ang lacrimal system, mao na siya ang ato ang built-in irrigation system sa atong mata. Kung kulang ta og katulog, maguba kini siya nga system or magkinahinay ni siya kaluya hantun maguba. Mao na siya ang mulid paingon sa tear hyperosmolarity. But pasabot, ang ato ang luha, mag-anam kaparat. Grabe kaparat. Concentrated ang asin. Maunang dali ra kaayo muuga ang mata o ma-damage ang atong ocular surface cells. Usahay lami luguron, usahay lami ipitok-pitok or lami ipislat-pislat, lami ikimpat-kimpat. Kay mura manggug mubati ka nga murag init, murag sakit, murag ginasunog ang imuhang mata. Usbo na to mga pinangga ha, dili ni tungod kay sige tagkaon og parat ha. Mahitabo lang ni siya sa panahon nga kung kulang tagtulog, ang tubig sa ato ang kinibitawang luha, mo evaporate siya pag-ayo. Dali siya mo evaporate. Mahubas ba? So, unsay mahibilin, more on salt siya kaayo, mas parat. O kung mas parat kaayo, ang ato ang mga luha, mao na siya mo daot sa atong ocular surface cells. Kana bitawang nag-proteksyon sa ato ang mata nga puti pinangga. Murag cellophane. Naana siya'y 5 to 6 layers. O niya, pagkana siya ang muuga, madaot, tungod kay concentrated ang imuhang luha. Ang hinungdan nga nung mo-concentrated, tungod kay namang gawin mixture ang ato ang luha. Naana siya'y oil, napo na siya'y mucus, or ignom ba na to? Muta, no? Kanang muta sa tong mata pinangga, mucus manggihapon na siya, nauga lang. Gitawag na nato na siya muta. Tungod kay uga na siya, dehydrated, ug naana pod siya other materials nga na mix sa iya ha. But still, fundamentally, mucus, no? Same gihapon siya. Now, ang tubig sa ato ang luha nato, kakita mo anang parihan siya analogy, kakita ka nang nagpabukal kag tubig, dali siya mahubas kung grabing bukal niya, di ba? Pero kung butangi siya oil o medyo mga other substance nga medyo lapot, dugay kaayo mahubas ang tubig. The same gihapon sa ato ang lawas. Pag sigitag kulang o tulog, pila na kasimana, bulan, hantod, nahimo pag yung na-normalize na, kanabitang maingon na lang ta, labi na kung iingon pag isuban nga tinikulang na manggod, kulang na yung tulog, normal ra na, ginormalize na to ba? So ang nahitabo, ang atong mga tear film na imbalance or ingnon nato ang atong luha na imbalance kasi atong luha mga pinangga mixture na siya gikan sa mucus, tubig og mantika. Pagpila ka bulan, tuig nga dili ka katulog tarong, kulang-kulang imong tulog, di kaabot yung 7 ka oras, 8, 9 ka oras, kining nagaproduce, nagamanufacture, nagarelease sa mucus o sa oil, mo disrupt na, mo clog up, na ay suppression mahitabo dito nga ma-imbalance na dayon ang ato ang tear film, ang luha na to. Ibig sabihin, mas daghan ng asin kaayo, concentrated, parat na kaayo ang atong luha mga pinangga. dali ni hubas ang tubig unyan nahimong parat siya kaayo concentrated ang asin tungod kay wala naka-supply naka-produce pag-ayo ang ato ang lawas o ang atong mata nato sa oil o sa mucus. So balik ko na to, pagparat ra kaayo ang ato ang luha, mao na siya mudaot sa ato ang cellophane ingnon lang nato nga nag-cover sa ato ang mata. Diha mo agi man ang luha pod. Unya kung parat kaayo ang luha nga nag-agi sa ato ang ocular surface cells kana laging nagtabon nga murag cellophane kay cellophane man gyud na siya tan-awon. Pagparat kaayo ra maguba na. Pag maguba na kana nga nagtabon nga cellophane, mao na nga mahanap ang atong mata. Yun, hapdos, sakit, uga-uga or uga ang atong mga mata. But pasabot posible, grabe parat ang imong luha na sobrang asin. Tungod kay usa ni ana is kulag tulog. Mao nga magkwinta-kwinta na gyud ta karon sa atong mga tulog. Mao na dili pud tanan nga mga suplemento kipainom sa tua nga nindot pud to kay basta lang kay nakatulog ta. Tinuod, lami atong tulog pero naay mga suplement ug mga tambal nga pila ka mga bulan tuig nimong inom ang maapektuhan pod ang imong pangutok, ang imuha pong emosyon. Ang ato ang mga emosyon, dali ta ma-anxiety, ma-depress, ma-irita. So, ato po nang likayan. Dirita sa tong gina-recommend nga balance, natural, og malipay ang tibok na to nga lawas. Pag-ingani nga kondisyon mga pinangga, mauni siya ang mo lead sa dry eye disease. Pagparat ang imuhang luha, sobrahan ragkaparat tungod kay wala na balance ang tear film, mao na siya mo lead sa dry eye disease. Grabe ka uncomfortable na pinangga. So unsa may solusyon ani doc? Yes, naa ni solusyon pinangga. To fix this, we need an effective nutritional target. Kaon kag pagkaon nga rich in omega-3 fatty acids. Number one ana kanang inato lang tamban, no? Isda ba nga kanang sardinas? Isda sa bato, tagas nag mga omega-3. Tulingan, mga mackerel, puno kay na silag omega-3. Ikaduha, kana bitawng bangus belly bitaw pinangga, taas kay na siyag omega-3. Kanang tambok bitaw, nastiyan dapit sa bangus, taas kay na siyag omega-3. Ang omega-3 pinangga, makapababa siya sa mga stress hormone, mga inflammation. Ang stress hormone nga mao ay nakapaklag up, nakapadisrupt sa ato ang meibomian gland. Desto ang mata pinangga, meibomian gland. Mao ay nag-release, no, sa oil sa tong mata para dili-dali mahubas ang ato ang tubig sa mata nga dili mahimong asinon, dili mahimong parat kay ato ang luha nga mao ay makapaguba sa ato ang mga layers tong mata nga makapahanap sa tong mga mata. Kinahanglan na siyag omega-3. Naatay oil factory, no, sa to ang mata nato. So sa mga seaweeds, gwapo ang lato og guso. Loaded po na siyang mga antioxidants at the same time naapod siyay omega-3 fatty acids, especially kanang pula nga guso, nindot kay na siya kaonon labi na sa mga dikatulog kaayo tungod kay ang red seaweed, ang pula nga guso pod mga pinangga. Kung mas nindot ang pag-prepare, labi na nga mas palatable siya, lami siya nga pag-prepare, mas makapabusog o makapalig-on ni sa lawas ang pula nga guso. Nganuman, mas taas ni siya og protein, calcium o vitamin C. Ang green, mas daghan siyang fiber. Kung gusto ka og pampalibang, dito ka sa green nga guso. Pero kung gusto ni mong pagpalig-on sa imong lawas, labi na itong nagmasakito na, naay problema sa kaugatan, naay problema sa mata, naay problema sa kasing-kasing, naay problema sa pagtulog, isabay ang pula nga guso. Insaktuhan nagluto nga humok siya kaayo. Nauna ay mga guso nga powder na, pero see to it, dili siya karajinan. Kasi pag karajinan siya, based sa research, kina-feed niya ang bad bacteria more kaysa good bacteria. Now, wala na ko'y igong time. Wala na tayo igong time sa pag-discuss kaayo ng karajinan, nagikan sa guso, whether healthy ba niya or dili healthy, or healthy or dili healthy. Tip na lang, or tips na lang, unsaon to pagkabalo nga ang karajinan nga akong gitake, nagikan sa guso is healthy. Pag inom ni mo pinanggak, kay soluble fiber man na siya, matunaw man na siya pag i-mix, itimpla ni mo sa tubig, may bawaan nimo healthy bagdili healthy. First, pwede ka maghangin-hangin imong tiyan, mag-brain fog ang imuhang utok, kapoy imong lawas, mag-bloated imong tiyan, mag-utot-utot ka, o labi na kung diabetison ka, mataas ang imuhang blood sugar level, pwede po magkaroon ng magka-arthritis ta, pwede ta magka-skin allergy. Ang atong mga wait, ang atong mga lips, magpanit-panit.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Midako na dyan siya. Halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko. Musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipasiti scan ko. Na sila'y nakita. Na doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times a day, dyan ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitungol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: EXL Makabuhay.
8: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Suturceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL!
7: EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anana siya ay active compound na gitawag andrographolides. Grabe ni mo slash og cellular inflammation og mo boost sa immune defense. At the same time, tungod kay nani siya chalcones, kining chalcones usan siya ka natural flavonoids nga mo lihok or mo act as biological armor, mo protect sa ato ang mga blood vessels o mga organs gikan sa mga environmental damage and cellular stress. So makatabang ni sa atong tulog, makatabang po ni siya sa itong mga mata nga dili ta dali mga hanap o mga buta. But wait! There's more! Mas gipaisog pa kini because EXL Makabuhay Plus is fortified with vitamin C and B-complex. Kining vitamin C, gina-triple ni ini ang imong immune defense batok sa sakit habang ang B-complex naman ang nagahatag og saktong kusog o nagapabaskog sa atong nervous system. Labaw na kung puyat ta og stress sa trabaho. So kung gusto tag-complete, targeted protection gikan sa sulod, support your diet with EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pahibalo, pahibalo, pahibalo mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, naisakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, Sulayi ang H3 Immunity Capsule, mga pinanga. Kauban ni sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule na pwede nato ni sila isabay para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinanga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang. Duha to 3 ka kapsula, bisag duha, mawala na, mga pinanga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani, mga pinanga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duol ta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila, nga gisabay ang H3 Immunity Capsule o ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilang mga bukton. Nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule og H3 Immunity Capsule. Pwede na isabay pinangga before matulog or human pa ni hapon, para maangkon nato ang tinuod nga kahimsog og dugang kabaskog matag adlaw. At ang mga pinangga ang H3 Immunity Capsule sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika. So let's do a quick recap para sa ato ang second segment, mga pinangga. Atong i-connect ang mga dots. Ang ato ang formula for total wellness is simple, mga pinanga. Ang kakulang og tulog makapaparat kaayo sa ato ang mga luha nga morisota og dry eyes og pagkahanap sa atong mga mata. But we can fight this by eating local marine sources nga daghag mga omega-3, labi na ang guso, lato, tamban, tulingan, bangus belly, mga rich in omega-3 fatty acids na sila, mga pinanga. Pero dagdagi pod og carrots ug kalabasa, matag-adlaw natay mga pagkaon nga rich in beta-carotene, mga yellow foods, makatabang na sila pod pagpaligon sa tuang mga mata na dili ta dali mga hanap og mga buta, mga pinanga. Sa ato pa, kung wala kay maayong panglawas, unsaon man nimo pag experience or pagtagamtam sa imong kalampusan sa kinabuhi, naa kay tinuod kwarta, naa kay tinuod nga mga bahandi, mga kabtangan nga nindot kaayo pero masakiton ta, maglisod gihapon ta, mga pinanga. So mibilar ta para makakwarta, pero kung dili na to na ma-manage, ma-maximize ang boundary, ang limitasyon, mahimo na nang balatian or sakit, disgrasya ang labas. So tibanaan na to, mga pinanga, nga ang kakapoy nga pila na kabulan nga kakapoy, mga ngol-ngol nga gidala-dala pila na kasimana, bulan, ang uban ganin, mituig pa ang ilang mga ngol-ngol. Unya labi na kung medyo magsakit ang ato ang mga mata, magapasapot na pinanga. Irritablita, dilita-dali makasabot dayon. Kung atong iniglek pasagda na to ang atong tulog, mudalap na siya og kakapoy sa tong balay. Dili lang sa tong kaugalingon, bisan pa sa atong mga asawa, mga bana, sa atong mga anak, o sa atong mga relasyon. Pwede po kapuyon ng atong mga kapika sa kinabuhi tungod kay kikapoy sila o sabot nato, agwanta sa tuang dili masabdan ng mga kinaiya, tungod lagi kay wala nato gi tagaag pagtagad ang pagtulog. Hinumduman nato nga kung naatay insaktong pagkatulog, nagpasabot na naatay hayag nga pananawon. Makasabot ka sa mga panghitabo, makasabot ka asa ang imong direksyon, dili lang physically but emotionally and relationally. Kani bitaw ang maayong pagkatulog, dili lang na siya sa physical, bisan sa imong emotion o sa imong relasyon. Kung well rested ka, timan igyo ni pinanga, mas makakita ka sa panginahanglan sa imong pamilya, mas taas kag pasensya sa imong bana o sa imong asawa, o mas mapinanggaon ka sa imong mga anak.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized.

0: pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
1: Basta healthy, happy!
2: May kasabihan. The best bridge between despair and hope is a good night's sleep. Ang pinakamaayo nga tulay na kung gikapoy ka, wa na kay paglaom, wa na kakasabot, daw nabugata na kasak imong kinabuhi. O niyang imuhang tabukonon, abtunonon, adtuonon nga mga damgo, mga kabutonon para makatabok ka dito, makaabot ka sa imong destinasyon. Kailangan ka o good sleep. Mao nay giingon sa usa ka Arabian proverb, "He who has health has hope, and he who has hope has everything." Ang word for today, mga pinangga, makita sa Psalms 127 verse 2. Psalms 127 verse 2. "It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he gives his beloved sleep." So walay pulos kung magkaunta nga di ta malipayon, magkaunta nga magulanon, tungod kay kulag tulog. This is Doc Bri Palangi, magaingon ang grasyag kalinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ang Dios.
1: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa DXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay ania ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
5: I am EXL Makabuhay.
6: 3.7, this is Heart FM. Heart FM time. It is now 5:29.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
8: Nanay Tessie, taga-saan nga po kayo?
9: Taga-Santa Rita, Samar.
8: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
9: Matagal na po kaya buhing kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
8: Mm-hmm.
9: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
8: Mm-hmm.
9: Pinainom ko na rin siya. Ngayon, nakatulog.

0: Nagtrabaho na siya, tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Mm-hmm. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: With heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 5:45.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:14.
1: Sino po sila?
2: Feni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Bigan ni Loco Sur po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:29.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito.
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijaya, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung litoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka,
4: nagtagpuan
3: po ikaw.
4: Bumigay
3: sa akin ang pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabala ka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-ang estudyante sa 3 distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 ug kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 7:13.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa atong mga binalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatanunan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa municipal grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa school registrar o school administrator o cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: pagpatutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tunay na tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man daw ako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. Kwentuhan na tayo mga kaibigan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din po, Kuya Boy.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Nelia po.
0: Nanay Nelia. Taga saan po si Nanay Nelia?
1: City po.
0: Sa?
1: Cavite.
0: Cavite. Okay po. Nanay Nelia, umiinom na po ng rice coffee?
1: Tagal na po, mag-isang taon na nga po sa isang buwan eh.
0: Okay. Nanay Nelia, ano po yung... ilang taon na nga po pala kayo, nanay?
1: 80 po.
0: 80? Okay po. Nanay, opo. Sige po, meron po ba kayong, meron po ba kayong katanungan sa akin ngayon?
1: Hindi po, meron lang po akong ipapatuto sa inyo na napagaling ako ng rice coffee.
0: Ano po yun, nanay? Kwentuhan niyo po kami. Go ahead po.
1: Una po, lumalabo po yung mata ko at ako'y nahirapan lumakad at nahihilo ako.
0: Opo.
1: Mula ho, nung umpisa ko nang uminom ng rice coffee, yung hiliwanag na po ng unti-unti. Hanggang ngayon po, maganda na po yung panamig ko.
0: Ah, ibig po sabihin, yung inyo po namang mata, dati, nanlalabo na.
1: Ito po, sabi po ng doktor, nagpa-therapy ako. Ako raw po yung magkakaroon ng katarata.
0: Okay.
1: Na-opera daw po dapat. Opo. Eh, narinig ko po sa inyo itong programa na ito na marami pong napagaling ang rice coffee. Kaya, minum na rin po ako.
0: I see. Opo. Uminom na rin po kayo ng ating rice coffee. So, nung mga panahon na yun, nanay, na kayo po ay umiinom ng ating rice coffee, ginagawa niyo po ba yung pagpapausok sa inyo pong mata habang nagtitimpla ng ating rice coffee?
1: Opo. Kasi ho, nung ginagawa ko po yun, eh, lumalabas po sa puting parang asukal na matigas.
0: Mm-mm.
1: Yun daw po yung magtatakip ng itim sa mata ko.
0: Opo.
1: Eh, lumabas ho. Hanggang ngayon, wala nang malinaw na ho ang aking paningin eh. Marami pong napagaling ang rice food sa akin.
0: Opo. I see. Opo. Tama
1: po. Yung aking pong mga bukol-bukol na lamig. Gumaling po. Pati ho yung sigmura ko. Sabi ng doktor, pag hindi ko raw inagapan, ulcer po, magiging ulcer daw po.
0: Opo.
1: Eh, marami na pala ho mabibigay na nagdamot ng rice coffee kahit na maganda magpadumi. At saka dati ho, hindi ako nakakatulog. Minsan isang oras lang po.
0: Opo.
1: Eh ngayon eh, minsan ho, antok na ako, ayaw ko pang bumangon. Ginigisigaw ako na anak ko, sabi ko, antok pa ako eh.
0: Tama po.
1: Oo, at saka po yung kapatid ko po, magpapa-opera sana po sa puso ng parang beses. Namasyal po ako sa pamangking ko, nasa Caloocan, na sinakinuwento ko po yan.
0: Kunento niyo po yung ating rice coffee?
1: Po, bumiho siya noong November 2024 ng 23 po.
0: Apo.
1: Pasyal po ako sa kanya kasi tuwing uuwi po siya kami nagkikita.
0: Apo.
1: Naitpeto ko po sa kanya yan.
0: Yes, opo. Tapos?
1: Pasyal pa po kung makakabili niya. Sabi ko punta ka sa South Strand na ng malapit sa sa Jollibee sa Amos. Marami doon ako nakabili. Pati ho yung aking anak, doon ho bumibili. Tsaka yung Dylan ho niya eh.
0: Tama
1: alam
0: po.
1: Mo, Kuya, po yung manuga, yung Dylan ng anak ko po, unti-unti po nawawala yung bukol sa bitiyat.
0: Wow.
1: Wow. Pati ho yung dibdib ho ng balai ko na may bukol ay papa-opera. Dumiliit ho.
0: Opo. Tama po yun. Very good. At malaki po yung na itutulong po ng ating rice coffee doon sa bagay na yun. Dahil po sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yun.
1: Kapatid ko, bibili ho ng marami.
0: Mm-mm.
1: Nilalis ko sa karton kasi mabigat eh. Dinadagdagan ko ang timbang pagka mabigat.
0: Opo. Tama ba?
1: Ang dami kasi ng kapatid ko sa Canada.
0: Opo.
1: Dati yun, hindi siya makapag-jogging ng mga kalating oras. Ngayon, minsan daw, alas 5, nagja-jogging siya, umuwi siya, alas 10 na umaga. Dali araw na alis eh.
0: Correct. Opo. Tama po.
1: At saka ako, Kuya Boy, meron po akong papatotoo sa inyo na ang sakit-sakit po ng tiyang ko. Bumili po kami ng lutong ulam ng anak ko nung lumabas po sa aking katawan. Maitim na maitim po, parang uling.
0: Mm-hmm. Tapos, uminom po kayo ng ating rice coffee?
1: Oo, ang ginawa ko, sabi ko sa anak ko, anak, ang sakit-sakit ang tiyang ko, hindi ako papa, teka eh, pagtitimpla ako ng rice coffee.
0: Mm-hmm.
1: Tama-tama, may dalawa pa, oh, di tinimpla ko, napasiyar po ako, alam mo, Kuya Boy, ang lumabas ang tataka ako. Yung puling na pinandidingas po sa panggato.
0: Opo.
1: Ganun po ang kulay.
0: Opo. So, ano yun, nawala po yung sakit?
1: Nawala ko, nalumabas po yun.
0: Yes, very good. Sa tulong po ng ating rice coffee, tama?
1: Ang galing po talaga ng rice coffee. At ako yun, hindi na... Misa no, nadidila yung aking pag-inom dahil walang pera.
0: Okay po. Basta pag may pagkakataon po, nanay, yun po yung sinasabi natin na magsimula tayo sa, gawin po natin yung paraan para makapagpatuloy tayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi kung hindi po natin bibigyan po ng oras, ng panahon, yung ating po namang rice coffee, kung lagi tayong, di ba, nauubusan. Kasi kung hindi po natin paglalaanan, eh talagang wala pong mapupuntahan yung para po sa ating rice coffee. Dapat po, paglalaanan po talaga natin. Kasi nakakatulong po sa ating kalusugan. Buti na lang kung ito po hindi nakakatulong sa ating kalusugan, pwede tayong mag-atubilipan na bigyan ng pansin ang ating rice coffee. Pero dito po sa ating rice coffee, may napupuntahan. Kumbaga, hindi po nasasayang yung pera po natin. Kalusugan po yung binigay po sa atin.
1: 180 po ang isang baksa. At saka, Kuya Boy, napakarami ko na pong na-share dyan yung mga kasinger ko. Isa daw, may meeting kami. Ang dami hong bumili yan. Naghanap daw sila.
0: Mm-hmm.
1: Nahirap na maghanap gano'n sa may imos. Naubusan na.
0: Tama.
1: Kasi napakagaling.
0: Madaling nauubos po yung ating, yung ating po namang produkto. Kasi napakarami yung bumibili po nito.
1: Wala ko mabigay sa imo sa mga, sa Mercury, wala naman pala yung tinda yan.
0: Sa mga butika lang po, nanay, butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, yung po yung mga pwede nating mapuntahan po para po sa ating rice coffee.
1: Sabi ko nga sa anak ko, naku, hindi na yata ako magpapagawa ng salamin, hindi na yun ang mata ko eh.
0: Very good po. Opo.
1: Ito talaga, yun ang aking salamin, ay nabali yung kanan na kapuli eh. Yung sa inang anak ko, sabi ko, okay na, kahit po na salamin.
0: Opo. Sige po.
1: Oo, nakapag-texto ako ng cellphone na, ngayon, nag-text ako sa inyo, wala ako salamin. Inaano ko lang po yung mata ko para pinipikit-pikit po ng konti. At saka tuloy, iinom mo ako, pag umuuso ko, inaano ko po sa mata ko yung inilalapit ko.
0: Tama po yun. Para yun yung sinasabi natin na makakatulong po sa atin.
1: Maano pa lang yan, pag nasakit ang mga... katawan nyo, ang daling mawala,
0: Yes po, nanay. Yun po. Kasi nutrition po kasi yung, nutrition po kasi yung taglay ng ating po namang rice coffee, kaya po ganoon.
1: Yung kaibigan ko po, taga-Anabo, Cavite, nagsabihan ko yan, tumawag sa akin, sabi niya, ay, Ate Lil, bakit ang akin po yan? Eh, parang kumukulo na, hindi naman masakit, pero magpapasiar ako.
0: Apo.
1: Nakapo, ang dami kamos lumabas sa Ate Lil.
0: Opo. Tama po yun.
1: Kaya magkikita ho kami uli at magpapasalamat daw siya sa akin. Sabi niya dahil kung sino sa ganyan sa rice coffee niyo, ay baka daw siguro araw-araw masakit po ang tiyan niya. Isang daw, isang linggo, dumudumi siya.
0: Mm-hmm.
1: Eh sabi ko, pwede yung anak mong binata, painumin mo.
0: Mm-hmm.
1: Maski na maliit na bata. Kaya sabi ko nga, malaking pasasalamat ko, Kuya Boy, sa programa ng ninyo at kundi sa inyo. Baka patuloy pa po ako umiinom ng mamahaling gamot. Eh, wala naman nung naa. Pero na-maintain po ako yun.
0: Yes, dapat po, yung maintenance po ninyo, dapat ipagpatuloy po ninyo yun. Kasi,
1: Tatlong araw na, hindi ako nakakainom. Pinupurmahan ko kung anong pakiramdam ng katawan ko eh.
0: Tama. Tama po.
1: Ngayon, sinadala ako ng antok. Kaya sabi ko, naku, baka hindi ako kausapin ni Kuya Boy.
0: Hindi po.
1: Kasi lang po kasi yung isang cellphone ko, yung may radyong 99.5.
0: Mm-mm.
1: So, ako nakikinig, iba po itong ginagamit ko nung sigiso. 65 pa po ang taong ko nung cellphone ko na to. Buti, gumagana pa.
0: Opo. Ang tagal din. Ang tagal din ang cellphone. Tagal din ang buhay. Opo.
1: Ano yung Samsung phone keypad? Napakaganda. Ito na, nakakausap po kayo.
0: Tama po. Maraming salamat. O, Nanay, ganito na lang po, Nanay Anelia. Sa lahat po ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon, lalong-lalo na yung may mga iniindang karamdaman at yung iba, Nanay, yung mga nagdadalawang isip dahil baka kung propaganda lang kasi yan. Propaganda lang kasi yung mga kinakausap na ni Kuya Boy. Hindi naman talaga totoo yan. Yung mga sinasabi po nila.
1: Diba? Sinasabi ko, binabayaran yung dagdag. Sabi ko, hindi.
0: Ano po yung masasabi niyo po, Nanay, doon po sa mga kababayan po natin? Hindi pa nga nakakainom ng ating rice coffee. Ang iba, hindi na naniniwala. Ang iba, nakakapagsabi pa kumbaga, hindi maganda.
1: Ng kung ano-ano.
0: Ng kung ano-ano. Nanay, ano po yung masasabi ninyo sa kanila? Go ahead po.
1: Ang po sa mga taong hindi ho naniniwala sa mga programa ni Kuya Boy, ay subukan nyo po. Dahil sa akin ho kayo maniwala, dahil ako'y maraming karamdaman na nawala, pati yung mga bukol-bukol sa mga kamay ko, sa ano ko, sa paa ko, nawala lahat dyan. Kaya sabi ko, minum kayo. Marami na po ako natulungan mga kasenyor ko.
0: Hmm.
1: Marami na po sa Cavite. Meron po sa may Caloocan. Nakarating nga po sa Canada eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo ng marami-marami, Kuya Boy. Dati na po, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng tao. Nasubukan ko na.
0: Opo. Tama po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po kayo at ipagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee at ipagpatuloy po natin yung pagtulong po natin sa iba nating mga kababayan po naman, Nanay. Thank you very much po sa inyo.
1: Gusto ko na nga ako kayo makausap. Matagal na noong 2024 pa ako nahinto ng pakipag-usap sa inyo.
0: Apo. Tama po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po, Nanay Nelia. Mag-iingat po kayo palagi. Salamat po sa inyo, Nanay.
1: Sabi din po, salamat, Kuya Boy. God bless din po.
0: Yes po, Nanay.
1: Mag-iingat po kayo.
0: Salamat po. Bye-bye po, Nanay.
1: Bye po. God bless po ulit.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan si Nanay Nelia ng Cavite. Napakagandang kwento po naman tungkol po naman sa ating po naman produkto. Ang kanyang ibinahagi po naman dito sa ating programa. At din syempre yan ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ating po naman Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Itawag po ninyo ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyo tawagan sa ating po naman programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Hello, magandang kalusugan po. Magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Baby po, dito Kalawag.
0: Baby ng Kalawag.
2: Opo.
0: Quezon.
2: Baby po ng Kalawag.
0: Nanay Baby.
2: Quezon. Opo.
0: Okay. Nanay Baby.
2: Opo.
0: Okay. Dito po kayo makinig sa akin sa telepono. Huwag po sa radyo.
2: Opo, nato nga po. Nakalig sa telepono.
0: Opo. Pwede po bang patayin nyo na yung radyo muna?
2: Pwede patayin mo na.
0: Ah.
2: Sige po. Sige po, hello.
0: Hello po, Nanay Baby.
2: Opo.
0: Ayun, okay na. Para hindi tayo malito. Nakikinig ka dun sa radyo, nakikinig ka dito sa telepono. Di ko na alam kung sinong sinasagot mo sa amin, yung radyo o ako, Nanay Baby.
2: Ay, ikaw po.
0: Ah, okay, okay. Okay, Nanay Baby.
2: Sige po, pangalawang tawag ko na po ito sa inyo.
0: Opo. Taga Calawag, Quezon, ilang taon na po kayo?
2: 59 po.
0: 59, okay po. Kayo po ba'y umiinom na ng rice coffee, Nanay Baby?
2: Ay. Tagal na po, isang taon na po.
0: Isang taon na, okay. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee sa loob po ng isang taon?
2: Marami po.
0: Ano-ano po yun?
2: Nalis po yung panlakit ng aking ulo, saka po mga katawan ko, saka po yung tagiliran ko. Nalis po. Ako po'y nagpapasalamat sa inyo at sa aming Panginoon Diyos. Yan po ang sinasabi ko. Ako'y po nagpapasalamat sa rice coffee ng inyong ipinayag. Yan po ang aking pagpasalamat sa inyo.
0: Nanay, isa-isahin po natin yung mga karamdaman pong nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee. Una po, Nanay, nung hindi pa kayo nainom ng ating rice coffee, ano-ano po yung mga nararamdaman po ninyo sa inyong katawan?
2: Lagi pong masakit ang ulo ko.
0: Masakit yung ulo? Yung ulo po ninyo, Nanay, ano yun? Kapag nasakit, ano, hindi kayo nakakapagtrabaho?
2: Nakakapagtrabaho, sir. Gawa lang. Gaya lang. Ay, di pa, ano-ano lang. Yung parang papiltik-piltik maga, sir. Mm-hmm. Mula nung ako uminom ng rice coffee, ay nawala po.
0: Nawala yung sakit ng ulo po ninyo. Hindi niyo po ba, Nanay, napacheck up yan sa doktor kung ano po yung sanhi ng pananakit ng ulo po ninyo?
2: Ang sabi po ay kung lang daw po, yung kulang daw po sa tulo, ganun.
0: Yun, migraine, parang ganun.
2: Wala po nga naman nung uminom ako ng rice coffee, ay nawala.
0: Ah, kumusta po yung sabi po ninyo? Sabi po sa inyo, baka kulang lang yung tulog. Nung uminom po kayo ng ating rice coffee, ano po yung naging resulta ng tulog po ninyo?
2: Okay na po. Maganda po ang tulog ko.
0: Kumbaga maaga na po kayo nakakatulog, tapos umaga na talaga nagigising.
2: Mga alas 4 po, nagigising na ako kasi may trabaho.
0: Tama po yun. Pero hindi na po tulad ng dati, nung hindi pa kayo umiinom ng rice coffee, halos hindi kayo makatulog.
2: Opo.
0: Tama po.
2: Nasakit po kasi ang laki ang tagiliran po.
0: Ayun, nasakit kasi ang tagiliran. Pero nung kayo po, nainom na po ng ating rice coffee, naging maganda na yung tulog po ninyo, nawala na yung sakit ng ulo, yung sa tagiliran, sa katawan, nawala na po yung Nanay.
2: Opo, sir. Wala na.
0: Very good
2: malakas
0: po.
2: Malakas na po ngayon.
0: Malakas na kayo ngayon. Nanay, sa pag-iinom po ng ating rice coffee, nakakailang sa shape po kayo sa buong maghapon?
2: Papa, hindi ko po mabilang. Ay, pag ako yun sa umagay, ako'y nakakadalawang simple eh.
0: Ibig sabihin, kahit ano pong oras, Nanay, pwede pong uminom ng ating rice coffee, tama?
2: Ayun.
0: Yes.
2: Oo, pag ako'y nahihinahina ng ang paglalakad, ako'y pagbabalik ng bahay, umiinom ako ng dalawang bisis.
0: Tama po yun. So, mahigit po pala ng tatlo o apat yung naiinom niyo po sa maghapon.
2: Ay, sobra na po. Pagka yung ako'y na talaga napapagustong uminom eh, ay, sige po ang aking timpla.
0: Salamat po, Nanay. Tama po yon. Kahit po ilan. Sabi nga po natin, wala naman pong side effect. Wala naman pong overdose sa pag-iinom ng ating rice coffee kahit po maubos po ninyo yung isang karton ng ating rice coffee.
2: Ako, sir,
0: ano po yon?
2: Yung sabon. Ang gusto namin, Ginny. Kami, Ginny, ay maraming nagahantay ng sabon eh.
0: Nako! Sabon! Opo, Nanay. Sige po. Wala pa po ba dyan? Nalibot nyo na po ba yung lugar po ninyo?
2: Ayun po, dito lahat ay alam ko. Ay wala eh, wala pa rin nagdi-deliver.
0: Wala pang sabon, dyan po sa Calawag, Quezon.
2: Wala
0: sige po.
2: Kay Carlo.
0: Opo, sa Carlo Superdrug, wala pa po?
2: Wala pa po, lahat dito wala.
0: Okay, ganito po, Nanay. Ganito po yung gagawin ko. Pagkatapos po ng ating programa ngayon, ibabanggit ko po ito sa ating po naman mga deliveries at
2: ay, salamat
0: po, para malagyan po dyan sa inyo. Yes po, Nanay. Tapos, kapag nakabili na kayo, Nanay, ng ating po namang bagong-bagong sabon, tawagan niyo po ako muli para malaman din po ng iba natin mga kababayan kung talagang meron na po dyan sa inyo. Okay?
2: Opo. Nagpapasalamat din po ako sa inyo.
0: Sige po, Nanay. Maraming salamat po din sa inyo at mabuhay po kayo. God bless po.
2: Pero, Beboy, may kapitbahay kaming lalabo ang mata. Ngayon po ay nakakakita na.
0: Dahil po yun saan?
2: Sa rice coffee.
0: Dahil sa rice coffee.
2: Ano po, ito, ako po ang nag-anong sa kanila nung ako'y nakainom. Ay, sinabi ko po sa kanila na gayon.
0: Ako nento niyo po.
2: Ayan, nakakakita na.
0: Wow. Wow, opo. Kayo po yung nagkwento sa kanya ng ating rice coffee?
2: Opo.
0: Kunentahan niyo po. Very good po.
2: Dami na. Dami lang naiinom siguro po yung mga... Ay, puno na yung apat na ano eh. Sa akong malalaki ng kanilang box.
0: Patawagin mo. Patawagin niyo, nanay.
2: Po yung taga-kabilang dagat. Opo.
0: Nanay, patawagin niyo po sa ating programa.
2: Ay, po. Lagi nasa hospital.
0: Oo. Oh, oh.
2: Ay, ngayon po yung nakainom ng rice cookie ay gumaling na po. Yung nakasaka na sa linaw.
0: Very good po, nanay. Yan po yung sinasabi natin na kagalingan po naman ng ating rice coffee. Mas maigi po, nanay, kung ibibigay niyo po yung number po natin para sila po yung makatawag po sa atin. At,
2: wala nga, kuya po, yung silang cellphone.
0: Ah, walang mga cellphone. Opo.
2: Oo, sa radyo lang siya nakikinig.
0: Sa radyo
2: lang. Siguro nakikinig siya ngayon.
0: Anong pangalan? Batiin natin, nanay.
2: Ah, si Vicky. Vicky, ano ay, hindi ko alam, kuya boy, ang apelido, Vicky. Dito sa Kalawag.
0: Okay, nanay, Vicky.
2: No?
0: Ha?
2: Bakla, sir, yun. Ay, bakla, kuya po yun.
0: Ah, okay, Vicky. Okay, hello po sa inyo. Maraming salamat po naman sa pagtutok dyan sa Kalawag, Quezon. Maraming salamat po. Okay. Nanay, thank you, ah.
2: Sige, kuya boy. Mag-ingat.
0: Ingat po kayo, nanay baby. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. At,
2: Malilimutan yung sabon, kuya boy.
0: Yes, yung sabon. Pampangganda. Ati po naman nga, ano yan, itatanong yan sa atin po naman mga deliveries.
2: Baka ako, kuya boy, makapag-asawa pa. Ako'y balo. Ay, 1984 pa ako na balo.
0: Ah, balo po kayo. 59 years old. Naku, makakapagpangasawa po talaga kayo nito, nanay. Oh, kapag sinimulan niyo pong paggamit po ng ating sabon, kasi hindi lang yung ating sabon po, nanay, hindi lang po para sa ating
2: ano kaya ko na po, totoo yan?
0: Opo, hindi lang po para sa ating mukha.
2: Nakapag-asawa pa kaya?
0: Yes, nanay. Hindi lang po kasi ito para sa ating mukha, kundi para po sa buong katawan. Yes, pwede po yan.
2: Maraming salamat sa inyo.
0: Okay, thank you very much. O basta balitaan nyo ako, nanay, ha, kapag meron ng ating sabon, yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po dyan sa inyo, balitaan nyo po ako. And also, kung halimbawa wala, nanalibot nyo na, balitaan nyo rin sa akin. Lalo na kung nakabili na po kayo ng ating sabon, balitaan niyo po ako, nanay.
2: Sige, kuya boy. Salamat po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Salamat.
2: Ingat po kayo dyan.
0: Thank you, nanay. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating po namang kwentuhan, kwentuhang kalusugan pa rin. Hatid ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1.

0: Tawag po mga kaibigan, sir, 969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede ninyong tawagan. Anyway, wala na naman tayong oras at hanggang sa muli po naman, magsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro, Pula. Mga 83 na ito.
0: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ang katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
0: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 93.7. This is Heart FM. Heart FM time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud na anak. Kinamang ko yung mga tao sa may magbebe, ay anak ka babay, di nakaanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita yung may samong anak. Inay ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kag okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:46.
1: Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.